rogon na ben na na ben. O isan kai pon di oeran di o na ben rogon te bubua te taran te turan men mei. Nga yerikira ke te bubua kan te mentalist, avaria na naka weke te rome, yo na ro New York ni pa yen te pan di o na ben. Te aga ki noira a te Brent Group, are nga yare ka kaira aron pon oira ke te piwa, yesa ni ki pena kon eraka yon ono wa te besente ke te ka te bubua, te ka apung ta orimini ira pong anapong Amerika, ni kametoa anapuakan urupe kea anatakete yon Iran. Me yemen ki pera ke ki pon te pa imin are te pota ki ni ka kaitara me yemen avare e ponda ni pouto ka ki ron Iran e ka si wawa kai buke ni pa the Red Sea me ni karawa nanya o te merawa are apona ante ki pa te ka vai ni ka pitina ko ido ya kai buke ni pa a ke age ta geria ni manga to wa the Strait of Hormuz avare e ka ka ponga na kai Saudi Arabia i buke ni yo ki ni pa yenda na pa e nan kona ni manga ka ka me ya kona pe to wana iro ya kai buke ni pa Ponde pete pa e te kēs e esan rangi nikipirira ke pōna, men te namakaina ēnaku. Ai nōra ki pa ponde kēs i oan puritani ngai e roko nte pupua ni mea pui te pāun. Te pirira ke nte mais e rua pui mea wanua te sans ni puritani men te namakaina e tūn. E esan kua ni paka ponde oira i minde ke nte pororoi merenan Amerika o Iran i puki ni katokan mua ia puaka. A nukira pōna te oira na kon are e paina ke kua, Imain, are, e karawana puaka Amerika o iterera, ni puaka na Iran. Nua pui mea wanua, ni peperuare. Ako pante mea tuan nonga rana kanu panangani kiripes, a kande mua tokin rongorongi pukin nonga rana, a kia sarikin katavrawaki, menna na ruune karikirongorongi panangani kiripes. Dali!

0: γιγάντες του ανελμακίου να χορεύει. Christmas, όντι τα γυναικείων ρέινα. Δεν είναι που είναι κατανοτά να χωρινεί. Κανήμουα, με το γουάν αν σου ρέει γουάτια να γω πιμονούα. Όγαν να κονάνε κανά χωά αμοιότα να χωάν cash attached through online. Εγνάει αρεμπέρα που για μου αμ τσόπα, γιόν να μκάχω, θα είστε παρά. Ρίτα και γκάι με μέρα, βαλιόν αν δίκαι αμκάχω, αρέχω που είναι τα νίδια.
1: Ayay mo tiro ko ay kan wingi mo talagam kaya sa good news ay nang kakawat ay itang liya pala sa pawoy na ko bako ang nga na tataro ay
0: o tira te good news ani kantihan ka na ko pa sinangoran
1: yaman eh ako sin na tayo ay ako na alam ka hindi kaya TBS tahan buo pa
0: eh ikang ati ba yan eh ay yakya ko rin kami te kuwawa
1: wan te kuwawa tiro ko nung wayo ah ilang kukuray yay na nung the cash attached ni katano tahan ako ni kinita sa panin paya tauroy ngayon ni musimaya ko rati kaya tangin yan ni karikari kaya TBS rin anon na yapo pa ayo ay si matimuantay ni karawa kiyon kinitas arin ako na andag ito mani ni KPF mani karawan ng pobay saro ko inaroon huwata nga awo mo yung anawa asariyay ni kasukatay ito pobay ni kaway ano mo si kapuanti items si ngaya awo kere sabi ni kaway lang rin ako tiwagi ni pobay ya po wayo paya po ito ka ati kapay niya ni kuawo
0: the retirement post punaran temane arin ako na hindi kinakoy mo tatay ari kukurawa yaya mota kiyang pobay temane ayo punuwate inaroon buwanganana ay kukunani ka buwangana yaya tawana ina buwang kabili makakangan maisin ng KPF awa yu arin na nang buwangan na ang kanayay ang KPF may maina wawa ina riki pati sa katia metan ng KPF ang kanakia ang KPF may maina
1: wow kakawag ina din buwangan ang retirement po sa iyo pa ina buwangan na ibugin manasim osbom pati tayo rin tukia ibugin ng karikilagit ako agitapia yang honorona pa yayam mani at auro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim nasbom nikainas na pautokaki yan ako nagiriri ay tira kita pa waya kakawag ibugin ni pautokan karikilagyan na ruya yamma
0: Shoyera ya sipawagi ti seve sa yu Kinkai ya hamen waki o ya hamen ka pungana O doira wankai ya umane ya sandeke
1: Waki kebe meiko Itau, nasana kori bobay in the cast attach Bayangu andake ilo urati time and post Diganon ara bobay
0: Punna kete saas nga na utangiri ya nikandari kete raka na mepio wa yu Ipipitero nga pungana na poko siri itaki mengaira nikana kuwa mota rinanon na rapage E cast attach yon facebook o meikamne Ari akuna na pendeke na koyim the retirement post
1: Uringa, haripun nagari kita tapon popa yon online na ako nandang ko to retirement post papon si the cash attach ay ngay yari tayo tabarabara karikia pa amuan tapon popa ari langan ko wana kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: tutay mo ayo o sinawaki mo mene service cash attach na kuya kain on nape on kami kain tarawa kami nakira rame pa inanon tutay ayaki men o ene mga puntatano taki na kuya mi ngana yon mwaki yon tarawa
1: kana yon yon sisiraki kana kuwa na kuya na repage yon the face Pasal tauro ini buah kau yang kami ada ada kau yang payah kau tangiri ini kau kerja kau tangi yang asugi wapu ini me awat jawa.
0: Rita kena kau ira yang nara nampan daripada nai suatu yang wakia isu wakia ruaiwa awa awa ibu kendi kirong rongona apa nen. Aita me ruaro ini rira te seve sayu pangaya nang pun tapur puru aw kerja mana ngai te sa kerja kira ke I kerja mana men nau makap aw I kerja na pekanuan nau KPF nampa.
1: The cash attach pun nampa pun papai ibu ini kerja Kan dia dia, ya man,

Ako po ang day, ito na ba nung rayon, Mary FM 89.9. Kaya sa wakin na nun ka na nam katawan o. Kawate sa ang ras na po ang day, ito arigin wakin ako. Meri tante, wawan, ham tawan away. Ani tirante po yung mga wawas sa mga nung rari mina, kanaro na pa. Tauroy na pa katanot, ay bukin nung ram.

Oh, I'm the number. The one Kenny Rogers, man. Near any Dolly Parton, Nikunayani, Highlands Industry. Oh, Tirana Kokano, Namtawan away. Namtapane Kurite may, Nangpun, Marita, get up and come out in a coimke, and Kuyaku, Kotapian Kindorona, Yerkinam Radio, Yan Petameka Kokokur. Namuru gonna penket, Takumurana, Payon Kai, Pom, Tehaki, Totapian Kain Bustin and Takawai, Konato Kiara, Yakamari Konapen Katekeroi, Konikano Namwaki, Anekuna, Tapina Penyanguia, and Karokoyain. Mque, the Sane Kantokamem driver, Drona Kinapa Mammy Passin, Sain and Unte, the Tawana Way, Kamato Kinkayara and Kawaimi, Nakwan Kamaudina Pankami, on Katekeroin Kamina Nunte, Kanwan Nami Tawana Wayo, Spangamina Penekamwaki and Nuna. Yak maning ang kami na peke kamamin ang tin. Tayan nun nora kinako. Okay? Yan manepen ako. Kami tangan kaya takin na pentapo na peke ako akur. Andi ito kaming kami aki kamungurang kay yon na peke. Kanaro na pa kamti meto na penrona yon. Meori FM 89.9. Rona kami aki amin ay sananikot na pereki di bes. Yapin sananikot. Ang tapo ay kakako akur. Ay punti tipanan kami uri ang manti. Titakapurin ako na koy mini kapeni. Timeto na ngurami dari kinay na nun tin. Tawana mo na rapo ngayon at ako na punki. Na time ito ay Maori FM 89.9. Ipon na nga ni ko wawam. Ano na kaya na time ito ang kakukuray ko. Ang roro na kanon na mga aki membe pero nga. Aki ko tapin na pinayangoy na nunti. Titawana mo at ngayon na pe yun. Mga aki na ko kanon na kay awa kay muna. Ngayon na studio yon pa ilikita rabay kay. Na time ito ang nagpupos na nga ni ko kunam. May kaanapon rin ni kakao nga ki. Tan kuna kaya na kunan ng raya kinakiroy. Kakameo na kumaneveya, hindi aro pa na pon ang ani ko tito wawaki. Ha, te kakukuraya kaki. Inanunti, hamu yango, mem pepeay, laki ko tapin yangoy. At atirana pa kanuan tangay na ay, ya katikiroy rikin kami ni kapene. Yon, Maori FM 89.9. Pada yon na pa na imo ni katiroy, rame timeton roro ni ko na pa ni kanuan titawan uway. O ni karakwariki, tapio wate tayo mang kay. Ngayon ang kayo buong siruway, wate kita miniso, ang puro ito wana, nakawin ko tiso ang uraki, at ang jawa ito wana, kung ako na ni mga rito ang uram, nungurong ay kapo, o nungurong ni metang ay kapo, hindi tawa na way. Ngayon hindi tayo ay, os na, kanang kumang ka dito kura na ayoki, kay kangas na nang kuray na nun ti tayo ay, o rin na nun ti tawa na way at amero ay, na kanang kumang ka dito kura na ayoki, kukuray, kukuray, o kukuray, wara. Senang kaku kurai rakye, awak yang kan ni, kunam maya san, dene ya na bayi bukin te, tawaman doy teki, tawarmian roy main peki ya san tekin, kau tante kaku kurai, nak kau imeni kapane.

0: Iwawada tara ako na kuwe ni kapunga na ti pororo in detata nuka ni pom. Kariki ang kaya ako na ko na minta ni ti menjao ti buina ti tayri kini karuwa ti ono wan ti nga pom. Ori asta to wana wawa ke ti pohi ibukin ka ni nakim ti pororo in detata ri kapunga na ti ene pene tayna ni jawa awan ta kara ngay na.
1: Ori asta to wana wawa ke ti pohi ibukin ka ni nam ti pororo in detata ari ri kapunga na ti ene pene tayna ni jawa awan ta kara ngay na.
2: Yay tayo yan suwa! Nakwa yan!
1: Kata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bunna ke kon na ke na se des wora pon ne.
2: Ori na pa wod pon. Ya di kon na le peria anda ngai bukim ko ti gires.
1: Ya kupe.
2: Bukim to men na wod pon da na ko. Ya na resis na run da kupe. Do recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya pake kanu nam telepon. Upusi yang call back. Kaya kanu agi nam telepon na iru yang mutu. Aro rom na kia pona.
0: Ya, o ya wa detay kanu kwa gina urong urong.
2: Nina pu iti tayo bukini kanu kwa nam urong urong. Ika totu kwa na nam makaina.
0: Ya, kan tawa mo. Kupon kwa awa.
2: Ya, kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The ball.
1: Whip top up.
0: Ya, ima hati whip top up. Ima hati rang kante whip top up.
1: To whip top up. Kung nam tayo top up. Ayo ko tangiri ya. Kaya nam tapo, para kumain ang yay. Erang ini paisi.
0: Ya, bukong guwaw ang neki.
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon sabap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon be.
0: Ito roi ngay wapi mewa siyawa inano ni suwa te po.
2: Kanway kong kay, ako na tinatuan rin tag. Sinanon na na sinas, Vodafone.

0: Kapunganay ti kilinpeg ipugin neng iki akim ka. Karawan ka peyang kilinpeg, makasinye kinikidey darikin tapawain ti tayare na ribuwa kiyay. Parikatem, pagkilipes te po puto.
1: Na ko mi era kasta mas e kukurei Vodafone ni katanota pa ye kanwa amen kapunganakin na nasibis yon de recharge.

0: يمكن نورونا عبرين تلفونية وانا اكي خبرين المعنى انقو ووتفون تقوى خان نمائي device promotion
1: karke amra kiyon tegen telephone a fine ko telephone kapu an kai de ayo 6 na phone a app kan phone men de buwar wabi mer wewa na kon de buwa bi mer wewa de modo e 14 men de buwar wabi mer wewa na kon de buwa tin bi mer wewa a ta de wari akke tele telephone na ka to royan data ai ka appa ka ka ka ka ken po bu ki tego boye te ye yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu ki ta wa yu ai ka me akura
0: iran kin ne an o ye te pa ka ni ko bo naron
1: apo an kai wo wa am me yo san on ne ki rom te pa ka ni po yon nam ka wo an ta po
2: ya o te po ba inde en be sa qr en ne ki na pe rom te me wan te sen te pa ka ni po yon din nan na ko ta yan ta re po na
0: ata ro in kai ta po ni pa ka ma ni ro wi a kara i pa iri ki o wo ta phone ba kin wakan met clinic
1: yaina bai iran kai nana mane bat to ma to dai tak met pesos sport complex di bugini ban ndo korona telefonia to wala aje aje ke khora mangan da water phone are ko wakan magaya di bugini wo kam ke kai nana
2: ya jan ya bubu kita wan
1: ha neko so men dai yang kai ai apa kan bu kai water phone yon nan ndo kana telepon segi de baga e kana uro pa e bon nan babu kita wa yon da babu kita wa

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigarangan na. Ay, may sinalita na wag muda po.
2: Never let you go.
3: Ah, but bahay mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kay naroon ni bahay mo the phone.
1: Kaya kinako na yun. Ah, noro pa yun na kong telepon, naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po, ano may school ko rin ikis.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikis.
1: Sige rin,
0: sa pwede ka school, mangan Vodafone, kaya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi, inawala-wala, bigi na daw, ipay niki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man, here we go!

0: Fernández Tua nel Machina Corre, Christmas on the Italian Tion Dina, Sidney Wayne Gatanatana Goemi, Kanimua, Mentowan and Surai Wawatanawa Pimonua, Oram Nanponan Kanawa, Amiota Nahon Cash Attach True Online. A Nayar and Quero Koyamuam Top Up, Yonam Kaho, Taita Para, Taita Kinkai Mangaira, Payong and Rikam Kaho, Arupunta Nidia.
1: Tawa mo. Maanya ko na karo ang bota. Ayay mo at tinukurong ay kanwingi nga tanayam kaya sa good news. Anong kakawat? Ari itang nga ba na sa pawayan ako yung pakuwangan na tataroy ngay.
0: O tira te good news saan? Kanfihan ka na ako pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na alapin ka hindi kaya KBF taan po pa.
0: Eh nga te ba yan? Ay yaki ako rin kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tinukurong ngayon. Ilang kukurayay na nun de cast attach na katalataan ako ni kinibasapan. Paya tauroy ngayon ni musimaya ko natin kaya tangiri ni kalikari kaya KBF rin na nun po pa. Ayyo, ay si patimuantay ni karawag yun. Kinibas, arin ako na andag ito man ni KBF. Manikarawan ng pobay. Saro ko'y naroon huwata nga awo mo ano? Kasariya ni kasukatayin te pobay ni kaway. Ari mo si kapuan ti items? Si ngaya. Awo keri. Sabi na ni kaway lang din ako at iwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka at ikapay niya ni kuawo.
0: The retirement post. Punaran temani, arin ako na hindi kinakoy mong tatay ari kukurawa yaya mota. Kiyang pobay. Temani ayo, punuwa tayin naroon buwanganan na. Kaya kukunan ka buwanganan yay. Tawana, inapuwa kabili makakangan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang punga na ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sa katia metan ng KBF, ang kanaakia ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapunga ng retirement po sa iyo, pa inang punga na ibugin malasim o sabum. Pati tayo rin tukiyay ibugin ng karikilakit, ako wagi tayo piyayang. Ano rame, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay, tira kita pa waya kakawagin ibugin ng pautokan karikilakit na ruya. Yama!
0: Shuyera, yes pa wagi tayo sebe sa iyo. King kayo yahamen waki o yahamen kapunga na o to ayrawang kayo umane yasan deki.
1: Wagi tayo na iko. Itaw, nasan ako nabobo in the cast attack. Bayang nga nga ilaw na ti time and post di nga nun, ano po ba?
0: Punna kiti saas nga nakotangiri ni kanagarike tira ka na mepyo ayo. Ipipitero ni kapungan na napakusiri ito kinangayra ni kanakuha mota rin nga nga page e cash a dash yon Facebook o may kanne. Ari ako nga napende kinakoy mo ti retirement post.
1: Uri nga, ari po nga rin kinatapon po pa yon online na ako na nangani ko ti retirement post papansi ti cash a dash ay nga iya rin tayo tabarabara. Karikiya pa amwanta po ni po pa yon. Ari na nga nga nga kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tutay mo ayo o sinawaki mo may na service cash attach na kuya kay non nape. Ong kami kaantarawa kami nakiraraw may painanon tutay ay kimen o ay na mga puntatano taki na kuya mi nga na yung maki yon tarawa.
1: Kaya yung sisiraki kana ko na kuya na repage yon the Facebook basa tauro ay nipuwa kuya ni kami atata ko yon pa ya kiko tangiri ni kanikariki otam yay asugi wapu na awat yawa.
0: Rita kina kuya yon narampan tarapo na isuwa tenwa kia isuwa kia Rwaiwa awa awa ibukin di rongrongo na epanin. Ay tama rwaro mo idirira te sebe sa iyo. Pangayan ang punta purupuro au karikeman ang ngay te sa karikirake. Ikarikeman men na umakap o ikarikeman na pekanuan na UKPF. Nampa.
1: The cash attach! Punnam tapon na porobay! Ibukin di karikian tira ka na nabiyo! Yeah!

0: WSB. Imanena ki takarikira ki ay menna na banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anata ki te World Bank awai pon narata utega ni kiripes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an takarikira ki ay.
1: Winta kanga nga yon sal tara pun kain na nun teran ni moy e isa ki oye neno. Ari ki nimera men maramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi puaka arota aron dikin araran eisaki. Ndona ki mean ni tarakin the service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chonobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisaki eta urua in taina ho omen menu men bibita kini kanuan pong iro ya kansa of tarawa me peson san takarikiraki ay.
1: Aigai tabewa kanuan takarikiraki ay. Towana katiyan mwa misiin nororan na ikabukura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in a penny, a pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noranaikai, and Makuriaki roamed the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for pondiki. Ena ataki ro mi te poton no meta pa ara water reserve e ponte me tuan ka pongana ki on ka tima tuan ki roire ina e bukin ka pongana ki na.
0: Ayare nan ka kawa kana e kare ke pe te poton no me nda menta kare kira ki ayo ina nan na yatai no aki ni ka vene i pai pun danda i ka po wai kai. Wasa na taro ngoron ta kare kira ki ana wota te isa e isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawere kena at the strip ponte wana takarikira ki yon tis e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemero aronda na waki me ana makuri de PUB yon tis wawa makuron takarikira ki yo pa yei as strip 1 o yei as strip 2 ay atapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki metetemero na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese panin diki ni kawaririkian otanakin de pa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin de pa
1: ay pun kukongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan kabarapara patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roin o intapeya
2: o pun nan meyang strip 1 gane ipun tapi mekatian sola piano si bukin karikian te kurakura ke teis e segmentai sola piano sa ikai aki atin kai pundiki ntakawaya po makurun takarikire kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Taudera New Zealand the LCF o ipun nam Taudera nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai ari ina kare kime na na sola piano ai ina me katia kitari itandio DMGC ibeso o to wana nape mai bokon tapen strip 2 pun katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisiet takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin neka ginika ai kai warangan o ye na peto wana me pokon noin tapin strip 2 e popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari inatapi me kameo wakin tirakai ke tiene yantare mentis o ayo ari inakunana peni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana peni kamenoa metan win tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona ganna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kilpes ipukin dongorokon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung atira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautera, ane na yan na nataraluwa temise, ndeita kime the BUP, awai rapatarik tabewa naron the Ministry of Finance and Economic Development, meni manena kime the World Bank, nite maise na mani, at the primer wewa the million, nite mani na Amerika.
4: O kante yoga ni, tira mi tagete na mi karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang, inangangapun na kete ba yi akaun, ana tagete the STSP pun karikian, katameruan, o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. utokakia tane makuri dinanon deidei okarikirakian ayakona pa yon katimetuan roiroin ro awaitem makuri me communities ibukin bitakin okatimetuan tianwani ka kaisa ibukin temeng roi teisak otimeru ro
4: waran yae na indapa jerangi me tata roi okuna ni ni kapara para payawa makoron na ni karikirakian
0: wowa makoron ta karikirakian patowana pun katemen nausa ke swain tome meteme se one network katian roki ai kapo ya nausa me ha katemen nausa ikai na kon nata teme se walain taka wowa katiakin roki ke onsite sanitation system yan aus our communities ni kawai ka asan tine
2: oya kawa ai ya pagetena ke na ni karikirakian
1: kawai ka ta ke tena kin te STSB Un peso paire que tiene peo, nani kai te orere que wist apero o vai te anano fosui.
2: Ngai ya ni, ngai ya ngai pundang kokongra. O ka tira, makuri ya ya wakin kai yan de STSP.
1: Ete ime to ankai no maagi to ono pai na kontene pui ano komiuno toilet de kiribas housing cooperation yon peso. Kai sa kan te main siwa network e wakin atan kai yon pikene peo. Ene menga reita ki nako paire ki o peso nsan pikene peo. Yes, na pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto dike IT peso bukin tianga reire na ko ya teng dike IT yon ko ko korun tenan sanitation systems ya wa kina pengkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko kor ai ka debi meten wa maisia ake na katia kina pe yon apero
2: te bubusi na ko mi kan sal tarawa kota mi poto kana kon na mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime toan te meuroi te mi ngoroi o te merurung
1: katime toi roi rin rok aki asan katia ki an te STSP o ke yon na ka waya ni katia tararwas wan te meuri o te isak inano na mita in ka po ngana i rok ai ka po wai kai paina te topo pe me te topo ntaina kare na koi mengen amrok te green pack ka po ngana si teran o te toilet paper i bukin te flush ntaina tararwai rok ai kai narun na po noin ampai di bosini urwak inte taya waya kwa arabis emene rekin de btc jss na bisin de mctown kwa nikawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number e 7402619 2 kambesin raba osna benin de kroina non wikin ta

kapumanay ti kilinteg ipukinneng ikiyakim ka. Karawan ka peyang kilinteg, makasinye kinikiday darikin takawain ti tayo rin arikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto.

0: Pas.
1: Si wawa de tara ako na kuwi ni kapungan na si pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kona minta ni si menjeo te buina de tahiri ki ni karuwa jawa no wan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na kim te pororo in de tata liek kapungan na kia na pe ni tainan jawa awan ta karang aina.
0: Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na de pororo in de tata ari liek kapungan na ki ya na pe ni tainan jawa awan ta karang aina.
2: Yai te ingen suwa! Nako yai!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke spawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bun na ke kon na kana se de tuara pon ne.
2: Ori na pa wod from ya di kon na keria ana ngai bukim poi tigines.
0: Ya kupe.
2: Bukim to na wod from da na ko. Ya na se na de kupe. To reach has me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iro yang mutu, aroram na kia pona.
1: Ya, o ilawa tatay ka na kwa kina urongorongo.
2: Nina po yung tatay po kinikana kwa nang brongorongo, ikatotuko na naman kayo na.
1: Ya, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip top up.
1: Ya, yung mga te whip top up, yung mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ayaw ko tangiria. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yerang ini pa isi.
1: Ya. Kupon guau ane ke?
0: Ibukin tiki po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon sabab oriya nampan telepon ke ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itang roin dahil wapi maya wasya wa inano ni siwa telepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan dahil tak. Inano na na service Vodafone.

Kona Māori ki te kiri pesa o te metua no ora yon pana ni Māori FM 89.9 te pakanta e i oke te tera no kona mui ki me kan ni na tauroi kan ni ndei siko yon pana ni kiri pes nga yang fang sos na tauroi kan ni ka kana ko in kanu an no ram te pakanta e i oni ka ko pon te pui an tairik res na musira wa ye ki sina tauroi ki ndei ndei ta no kona no ra ran te pakanta e i o tapi korana ko kunam kanu an nauri ni ka kana konan Nangani ko te temerurung ariki ni ina konan kaunga ariki kanwa na weekend ayo ke sina reita ariki kanwa ngora ara me akuna ra tokora na yo right my lane

0: Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon? O, pahin na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app ka na po. Nang dabubuwar wapoy marwewa na kong dabubuwar wapoy marwewa. The Moto E14. Nang dabubuwar wapoy marwewa na kong dabubuwar din wapoy marwewa. O, tabi warik. Aka kita na telepon na ikata o Royan Taylor. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wapoy at ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko ang uralan eh. Tibubu kita wa. Iway ka na yakura.
0: Ilagin na gaan. O, yay, tipa ka ni po. Wow, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yosan, ano na kirom, daba ka na po, yan ang kamuwan telepon.
2: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR, yan na rin na pa irom, din may 1%, daba ka na po, yan din na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, tapo, nipaka man eh, irawi akara, iba iriki. Oh, what a phone, baking, waka, met, glinix.
1: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito, matua, dahil tayo met, peso sport complex, ibigin ba nyo ako naman, telepon niya, Dawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kawota po. Kari kung wakani na ngayon, ibigin wakam keka na naman.
2: Ya, sirayin niya po bukitawan.
1: Ah, Nico, pasyo man tayo yan ngay. Ayaw pa ka na po ang kay, wota po ang yon lang na wala telepon. Sa kita baka, ikaraw raw, pa-epon ng babukitawa, yon na babukitawa.

0: Go-Fi! Go-Fi! ¿Quiere que, quiere que?
1: ¡Sí!
2: Aumairo Roma Teira!
3: Leori, nga papui mei sua, nbidiki ni nomata, a pera e tangira ki roura e kiribes. Tapaora iyo, are e katauroa ki mendana mi beroa, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, men de POV, ndona ki me, an a project aika te nunga. Aika the South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaora ayo ina puputo yon. Ana services to POB me ana project aikai.
4: Natari, isto tika bibe di nito ya swata ya ya wadilika kweti. Jangan kau yating apa, mau yating tahu orang tanya nak konti pun.
5: Kau kira ni je, kau aku nak cuci kampu ini nampi pergi. Kau antar orang nampi tersurat ye. Siapa pun yang kau kata ya, kau aku nak kain kari kampung online sih dan kau pun anak nabi sakat.
4: Ya aku kau wani, aku nak nampi kain korai on the phone. Sirawat apa pam TikTok itu negi.
5: Kuirani kong kui, orang ini pergi tiap antar karawana. Karena aku pun ya, aku rasa kita konti PUP na ya nampi 344 free line. Kurita kinkayo ya penting na ba po ka. Mirang ini baby. Sito ba yako na kain na niya kung din sa net o visa ka?
4: Ya, ya po nang bibi dirig yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatigray na ari. O ya po nito pa po nito nauta yari kain na niya. Takara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay ya weyo PUD. Ay po sakit siya ome tangkwe.
5: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Tukulin na niya nga na makuliki ako na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakabag pa na yayan internet o ang visa card.
4: Ya, ya pun nang kontrol dia kak gay, bayar pun nang save dia yau tan.
5: Bayar kini kai, yang nang pipi tu yang kai aru ya nak customer di BUB bukan kapuan di token. Osa kisah yang ya, ni mea pun dangin tapi hantar tau roy tay lah.
3: Nakoya anak customer nak di POB ake akapung anak di paid meter. Kama ako nang kai, ni kapoy ami tokens online si men kapung anak na mi visa card. EPC inano o etauroi ntaina ko. Kauga ana website PUB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yey ang karanga. Kupus, kupuero ro. Emet yung bawa. Dita kinakoyra nawan tamakuri yon the number at 444 ibukin po kam. Kamko na napa nori at updates o official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ke Amen nana banken karikira ke ASA ke te ATP banken ke anata ke te World Bank awaipon naratal te agani kiripes. Teran pon te mel ke Water is Life pon ingaya anta karikira ke ay.
1: Winta ka nganga yon sal tarawa pun kainanuan teran ni moy e isa ke oyenenu. Aire ke nimera men maramani pa tangen karaw online store.
2: Wutan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani tarakin de seve si bugin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisak eta urua in taina ho omen menu men bibita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ei.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ei. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katameki knows in the Kapene, a pipe on Ran like a po, in a waka yo, in an untiriki.
1: Then one, the solar PV farm. A yor in a book of BUP in Karaki at the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki owned the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve are pondik en ataki romi the bottom nome ta pa ara water reserve e pontima tuani ka pongana ki on katina tuagi ro ireina e bukin ka pongana ki na
0: ayare nan ka kawaka nai kare ke pete bota nome nan ta kare kira ki ayo inanan na yatai nu aki ni ka vene pai pun tan nai ka po wai kai wasan na tarong ro on ta kare kira ki na wota te ise isa ki na kon kiri pes
2: the South Tarawa Renewable Energy Project Kini kawerele kena at the strip pontewa na takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makoron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e yatapini waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pondrang karikia tipitaki me tetemeroa na kontarawa tine ina nome peso o pon kiribe sepanin diki ni kawarere kian otanakin depa o pon kawarere kian nepe kaponga nakin depa
1: hai pon kohongurara nepe kunangda araba o tayo ako kunan kabarabara patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin o intapeya.
2: Apo nan me eyang strip one kanne e pon tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pontiki ntakawaya apo. Makoron ta karikire kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Taudera New Zealand the SCFO ay pon nam Taudera ni kiribes. Strip 2 nganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano e ina manga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana nabe mai bohon tapen strip 2 pun katian po anis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin apirakin te siya takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan ni o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay pupoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenua metanuin tiepe men tiye pepe KTAPUS. Makorona kanna yo are emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, K, the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntawan na karikira kita utera ene na yan na nataradwa temise ndeita kime de BUP awa irapatarik tabewa naron the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank nita maise na mani at the primer wewa de million de mani na Amerika
4: O kante yo kani tira mi tagi de nami karikira kyan
1: Niko, ang tatoan ang kiyang inakangapun na kaya debay account ana tagi de STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Puto kakia tani makuri jinanon deidei o karikirakian ayakona pa yon kati metuan roi roi nro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tianuwa ni kakaisak ibukin temeng roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae na indapa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara pa yawa makuron na ni karikirakian.
0: Wawa makuron ta karikirakiai patungwan apun katumen nausa kia swain tome metemeng siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa o mga katumen nausa ikay na kun nabetemeng siwa lain. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay napakit na kita may karikirakian.
1: Kaway ka takit na kita STSP. Kung peso, pairi kitigin ni Pew, nani ka ay teorere ka wis atero o ay tiyanano kosui.
2: Ngayon ni, ngayon nga ay pundang kokongra. O ka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kayo nungagi tono pa ina kung tinipuy ano kami uno toilet di kitipas afsing cooperation yon peso. Kaysa kan di main siwa network, ayawakin na tangka yon ipigin ni Pew. Ina mga data kinako pairi o peso insan pigin ni Pew. Yesa na pengkai men bubong roi onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga re ire na ko ya ten de KIT yon ko korun tenan sanitation systems ya wa kina bengkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko kor ai ka de bui meten wa mai sia a ke na ka dia kina pe yon a pero
2: de bubu si na ko mi ka in south tarawa kota mi po to kana kon na mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katima tuan te meu roi te mi roi o te merurung
1: katima doi roi rin rog akiasan katia gyan te STSP o ke yon na da kawai en katia tarar was wan te meu ri o te sat na na mi tai ga bo gana i rog ai ka bo wai kai paina te dobe me te dobun tai na kare na koi mengen am rog te green pack kapunga na si teran o te toilet paper i bukin te flush tai na tararwai roki aikai narun nepon noin ampai. Di bosini urwaki ntetai ya waya kwa. Arabis, imena irarikin te BGC JSS, nabisin te mektaon kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara nampa e 7402619 2. Kampesin raba, osinabin ntikiroi nanon wikin takai.

0: ang Diyosto ang may makin na korore. Christmas, on day tayo medyo ng kayo na. Sila nga nagpukuin ka tanotan ako yun. Kanimwa, mentawa ng suray wawa at yung awapin mo ano wa. Pagam ng konan ka na kwa amiyota na kong cash attached through online. Ay ngayarin po yun ako yung wang top up yun ng kako tayta para. Tayta king kayo may ngayra. Bayang ang dikiam kako, arok punta niya.
1: Ah, tawa, tawa mo. Iman niya ako nakaroa, bota. Ayay mo atin ako nung ay kanwingin na talagam kaya sa good news. Anong kakawas, aritang niya pala sa pawayan ako, ipakuwangan na sa ataroy ngayon.
0: O tira, the good news saan eh. Kantihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yeah, man. Eh, ako sa nataya. Ay ako na alam ka, hindi kaya KBF tahan po pa
0: eh. Ika nga, di ba yan eh. Ay, yaki ako rin kami. Dikwawa.
1: Wan dikwawa din ako nung wayo. Ah, ilang kukurayay na nung the cast attached na katalataan ako ni kinikasapanin. Paya tauroy ngayon ni Musimaya Kurat, yaki at tangiriyan ni karikari kaya KBF, rinanon na niya po pa eh. Ayyo, ay si Batimuantay ni Karawag yon, kinibas, alin ako na andang ito man ni KBF, manikarawan ng pobay. Saro ko'y naroon huwata nga awo mo'y mga nawa. O sariyay ni kasukatay ni pobay ni kaway. Ano mo si kapuan ti items? Si ngaya. O keri. Sabi ni kaway lang rin ako tiwagi ni pobay niya po wayo. Paya po ito ka at kapay niya ni kuwawa.
0: The retirement post. Punaran temani arin ako na hindi kinakoy mo tatay ari ko karawa yaya mota kiyang pobay. Temani ayo punuwa tayo naroon buwangan na. Ay ako kunan ka buwangan na yay. Tawana, ina po ka kabili makakangan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang puwanga na ang kanayay ang KBF may maina. Wawa, enariki pati sa katia metan ng KBF, ang kanaakia ang KBF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapuwanga ng retirement po sa iyo, pa inang puwanga na ibugin malasim o sabum. Pati tayo rin tukiya ibugin ng karikilagi, ako agit ya piyayang. Honorona, payayam man ya tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay, tinarigit na piyawa ya kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan na ruya. Yama!
0: Shhh! Oyera, yes pa wag di sebe sa iyo. King kayo ya hamen waki o ya hamen ka puwanga na. O to irawang kayo umane ya sandiki.
1: Wagi tira na iko. Itaw, nasan ako nipo ba in the cast attack? Bayang nga nga ilaw na time and post di na nun, ano po bay?
0: Punda kiti saas nga na kutangiriyan ni kandarike tira ka na mepyo ayo. Ipipitero ni kapungan na po kusiri ito kinangayra ni kanakuha mo tari na nun na rapage e cash a dash yon Facebook o may kanne. Ari ako na napende kinakoy mo the retirement post.
1: Uri nga, ari po nga rin kita po ni popa yung online na ako na nangani ko the retirement post papunsi the cash a dash ay ngayya ari tayo tabarabara. Karikiya pa amuanta po ni popa ari langan ko wana ya kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa.
0: Tutay mo ayo o sinawaki mo may na service cash a dash na kuya kaino nape on kami kantarawa kami nakira rame painanon detaya yaki men oyene mga punta tano taki na koimi ngana na mwaki yon tarawa
1: kana yeyam sisiraki kana ko na koira na page on the Facebook basa tauroi ni buko yen ka meta ta ko yon pa yaki ko tangiri ni kani kani ko tam yai asugi wapwe na awat yawa
0: reita ki na koira yon na ranam pantare po na isuate nwaki ya isuaki ya Rwaiwa awa awa ibukindi kirongrongo na epanin. Ay tama rwa rwa ilerera te sebe sa iyo pangaya nang punta purpuro au karikemanang ngay te sa karikirake ikarikeman men na umakap o ikarikeman na pekanuan na UKPF. Nampa.
1: The cash attach! Bonnam tapon na pabay! Ibu ni karikian tira ka na nabiyo! Yaman! Waman!

Merimin oram kunam de tokranan ya karo ko irang kan ne narata in te pakantaya yu wapi men me awat minis na kon awake ngare tirano kon nan pakantaya me kan na te me to de reisi ko me ta fokora kunam me ta biwa na kom kong rai ka waririk men nan po takni makuria kya te me to an popuk tokai kan wan oram yon banan me uri FM 89.9 ham zarani ko rikin te pakantaya yu pun ngayang fang sos na te me to an roni ko ga kan ko ina ko kan wan oram Cepakan tayar itu ni kalau kuapun tepuinan tetairik, ada tayar esna, musirawaya ki. Esna taurai dikindai tanau kanon ngorar, esna kaya nak kuat tokorana, tokorana nak kuat ni tetak, island indasan.

0: Joking kai gabera ibugin de ganera yo asteria ke specific engagement visa ke BEV ibugin de ri ke yo wo watenga wo bi mono wa o wo watenga wo bi mai suwa de na toki no wo bi mer wai wan surai wo watenga wo bi mono wa te buwa ai ga akata ro wa ki bugin ki ri pesin de ganera ai yo ari barakat ye kar menasia
1: wo wa kai ka ari en karo wa ga na kona ira po kon te ri ne den ga te ro ai yo de mon korea ni karina ke ni ka pe aran online ngala ko pende ke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po na ibukin ta kamea ka ke te visa e kona ande ke po ga maya ki apona ni karo na visa de na na ni po po ke te tau te ka na australia i po po ki e ka ka kawa ki pa kona ka ngani karo an visa pe kara pa e ka ka inan wa o tira e akwaria ni ta ya i mai e ka karo am visa
0: ngana ko khanna ta ya pa kona kona ni ra po kon te ri ne ri ni ka maya ka e pa kona ande ke rong rong na na website the australian government department of Home Affairs.

Takaan tani na pa ako punti matuan roro na yun na wanti pakantaya yu. O amtayin kay wapi imiawan wati minis na kon nanaw aki. Na ti matuan lirisi ko ni kakakana ko inaw kanwan nung ram. Tapi kura kunam me tapi wana kam kong rai kawaririki. Imaani buon nanaw waris na mga kain ako wariki na konti tiru ni karikin ko nome na panani kitipes. Ibukin ni kakakandiki yung ram am rong rongo ni matang ti pakantaya yu.

0: WSB. Imanena kita karikira ke IMM nana banken karikira ke ASA ke te ATP, banken ke ANAPA ke te World Bank awai pon naratal teaga ni kiripes. Teran pon temeo ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Winta ka nga ngayon sa tarawa pun kainanon teran ni moy e isa ke oyeneno. Are ke nimera men meramani pa tangke ni karaw o men store.
2: Wutan bibitakin kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisek. Ndona ki men ni tarakin the service si bukin tiran yapuni men aurua ki omen kainanua tionobay.
0: Ena bebe tereken tiran eisek eta uroin taina ko omen menu men bibitakin kanuan pong iro yakan saaf tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aigay da bewa kanuan takarikira ki ay. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in the Capenny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in an untirike.
1: Then one, the son of PV farm, a yor in a book of BUP in the Karaki at the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noranaikai, the Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondik. Ena ataki rumi the potom nome tapa ara water reserve ipontima tuan ikaponga naki on katina tuan roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nang kakawaka na ikareke pe te potan no ananda na tahari kira kia yo inanan na yatai nuaki ni kagene ipai puntan na ikapo waikai. Kwasan na tarong rongon tahari kira kia na ubota teise a isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip pontewana takarikira ki yon days a sakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon days wo wa makoron takarikira ki yo pa yai a strip 1 or yai a strip 2 ay atapin waki kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundrang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawati ina ina no me peso o pun kiribese panin digi ni ka warerikian o tanakin depa o pun ka warerikian nape kapunga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nape kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 o strip 2 o dira roy o in tapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 gane ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to kura kura kiteis e segmentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki takawaya po makurun takarikire kayo e maninagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Taudera New Zealand the SCF o ipun nam Taudera ni gilipes strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kei men na sola piano e ina nga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po anis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin neka kinika ay kai hawarangan o yey na patawana may pokon noin tapin

0: The letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
3: O kante yung katira si STSP.
4: The STSP buntuan na kagirag ng tawter, ane na yan na nadararwa de mise, data kame de BUB, awa irapatarik de bewa na ron de Ministry of Finance and Economic Development, mani mani na kame de World Bank, de maise na mani at de primer wewa de milyon, de mani na Amerika.
3: O kante yung kani, tira ni tagi de na mikari kirak yan?
4: Niko, ang totoo nang giyang, inakangapon na kaya de bay account, ang natagi de STSP pun karigyan, katanerwan, o kamaitan digi rogi ay kaamano yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon sa Tarawa. Uto kaki at anim makuri din anon day day o karikirakyan ay ako na ba yon katimetuan roi roi ro. O ay timakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisak ibukin timuyang roi teisak o timerurong.
3: Iwaran, yay nang ina pa yanang ni metata roi. O kunani ni kaparapara payawa makuron na ni karikirakyan.
5: Wawa makuron ta karikirakyay patawan na pun katumen na usay kaya suwain tome metemen siwa network. Katiyan rogi ay kapo yan na usaw mga katumen na usay kay na kun na metemen siwa line. Taka wawa katiyakin rogi ke on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan din niya.
6: O ya kawa ay napakit na kita ni karikirakyan.
4: Kaway ka atakit na kita STSB. Kung peso, pairig itigay ni Pew, nanikay, tiyorere ka wis, atero, o kay tiyanano, postway.
6: Ngayon, ngayak nga, pundang kukongra. O ka, tira, makuri ayawakin kay yan, di STSP.
4: Ito yung ito ang kay nung wagi, tiyono pa'y nakong tinibuy, ano kami yung no toilet, di kitibas absent cooperation, yon peso. Kaysa kang timen siwa network, ayawakin na pang kay yon ibigay ni Pew. Ina mga data, kinako pairig, o peso, insan, pigay ni Pew. Yesa na pangkay, men bubong aroy, onsan kaukwa kite wash demonstration moto, di KIT beso, bukin tiyang arayday na ko yateng di KIT, yon kukakoron tinang sanitation systems. Yawagin na pangkay di sanitation pilots, kikatiyan rogin kakatay ay kakukakoro, ay katibuy metinua maisiya, akia nakatiyak na pa yon atero.
6: Tibubusi na ko yung mika in South Tarawa, kota mi puto ka na kong namikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roi, timeo roi o timerurung.
4: Katimatuan roi roi roi roi akiasan katiyak yan ti STSP o akiyon na bakawayan katiyak. Tararwas wan timeo roi o tisak inanon namitay na kapuhanay roi ay kapo waikay. Paina ti tumupay me ti tuwapun tayo na karina ko'y mengen amrok ti green pack. Kapuhana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na ko. Tararway roki ay kay naroon na po noin ampay. Di po siniwurwakin di tayo yaway ako. Arabis, imin ay rarikin di BTC JSS na abisin di Mactown kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara nampa e 7402619 2. Kambesin raba o sinabin ng tikiroy na nun wikin takay.

0: Ay, punti me tuan roro ni kun ti pakantaya yu ki akan mga tayrik na pay. Uri nga nipon roi suwa na mga tauroi na pen desi ko me tiru ni karikirongro men panani kidipes ibuki ni kawakan di kiongra mamdongro ni kidipes ti nakon ti muan tayrik in ti cawa roi ni pon roi suwa ki ti muan tayrik. Min nakon namdongro ni kidipes na mga tauroi ni kanin desi ko me amma wani kakpos sari meten nanon program ki kuna ki atangira kina koi yon panani meuri FMH 9.9 kes na kaunga kanwan nara weekend na yo. Na tauroi rikin dita kanwan nongram am kongre ware deke tuwana yo.
1: Ya na kai, amasa nongomo deakan din teisa men mai na.
2: Ya, kai si suwain ki eo pasa nongomo men mai na.
3: Ayo mongo iro ni emisi, di kire dien kura no, si suwain ni ero arari kras tu.
2: Ya kai ya ni eo tira te payaan pa kai, kai si suwain yo mongo men mai na, unga para para pa tira.
1: Ya kai ya na kai kampin na miso ibo kiki. Ayo kai tuwana na service te Vodafone, ya kunan korowan te imensiri na nam na mobile.
2: Ya ni ko kwawa o ka nga arona
1: tiran daisi eneno onen taw roi bukin kai nanom nam popal
3: e bai yan ne de yol ni mi sigi de ngi ngai na pa ta ko e kali no man ne ben den beisa
2: o hi ni te mani kai na no ki ye
1: e yan a ki te mani e na ka bonga na ke ipun siam tare pon na dai bukin nam popal
4: ka wara na kam da wo da phone ke tare ponia
5: 100
4: ibukin nam sign up together we can
5: Vodafone kilimas.
6: Ayo warin karawana, karua anhep tempeisa ntepom na tehei.
1: Itawroin ka yon tarepon ake denan Android.
2: Nakon de Play Store nam tarepon, nakon search mpeisa kilipes o download.
6: Ake amda ka, rinanon nempeisa, a karawa ang bupay nepe, rinanon nempeisa account, ona de kairon, tene na 1%.
1: Tepaka ni po yon tayan tarepon, o palin nako de tarepon ni mahan Vodafone.
6: Ipaisi, irani meno, o ikuna ni bubo ni kaperia e wariniket ng bupay. Ibukin nam kan na tata. Opukum, teleponia, tawana akia.
1: Kien message yon on a Facebook page for the phone.
6: Uringan kia rekwa kumapuri, karikia manin na kumapuri, ammanin ikara awa manin hope. Anakon na mempesa account, anakon na nagayroom the bonus app.
4: Tenebwita tara, nsite dete.
6: Kanikon tempesa ang temuantay ay narikin.
1: Tebwina kanwan ng telepon, nsite dete.
2: Karinang phone, ibugin temanin na kimakuri na kon temuaysa.
1: Ay narikirom, tebwina tetara kanwan ng telepon, nsite dete.
2: Tebwina tetara kana ammanin na kimakuri, erin yan ng telepon nampa ke ang mempesa account. May kani, arin ako na andi kike kanwan ngam, tereperepe.
5: Kanikon kain tempesa, ipesi, ibeno, o yay takanwan.
4: Mpesa,
1: ponansa!
4: Iba
1: kimente tapes na konte honpong. Karini kong ka hindi Mpesa, o narekido ang bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
6: Uwan tara na kontinuwa tara, detapo up, eto kitay na, hindi po ina. Unuwan tara, detapo up,
1: tabo ka,
6: eto kitay na, mga po. Tepoy na tara, na konte po ina tawan sa tara, trigo hap! Eto kitay na, inunun ni mepong. Awa po ita tara, defo! Ato kita ina inanon isigo. O titi ni Quintara, nakon titi ni Quintara, the fight up. What time man? Uring ya? Ato kita ina inanon the winner the ball.

0: Ko-fi! Ko-fi! Kira ke, kira ke!
1: Au mai go roma te ra goi na papui me sua ndiri ki nona ta apera e tangira ki rora e kiribes te paora io are e katauro ki mena me pero the stakeholder and community engagement task force men the POV nona ki me ana projects ai ka te nua ai ka te South Tarawa water supply project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaura ayo ina puputo yon ana services the POB me ana project aikai.
2: Tari, isto tika bibeji ni tanga spata ya ya wariri ka kweti. Jangan nak kau yakin apa, mau yakin tahu waktu ini nak untuk dia.
3: Kira ni je, kau aku nanti je kau berdiri nampi dek. Kau antar aku nak bantu surat ye. Si tu pun aku kata ya, kau aku nak kain kerja kau jualkan online, si men kau pun anak nak bisa kah.
2: Ya aku kau ni, ya aku nak anak kain korang yang nak phone. Sirawata pampam TikTok ro meye.
3: Kuirani ko ngui irangin bebe ti anta ve karawana. Kana ko pou ye yo horita ki na konte biu pin na yana pe 344 the free line. Koreita kin ka yo ya pende na ba pou ka. Irangin pe si. Si te baya ko na ka ino nya pende internet o te visa ka.
2: Ya ya bon nang bebe dirik yan. Ake de na ko na ko ki. O wa ke de beri ta ka te irain na re. O ya bon to apa pnu nokta ke re ka ina no ye ya. Te kara ngai na. Te pakan tai, te tawano, te pakana kon tai. Aya weyo POV ay po sari jo na tang ko
3: yaman ayane yaman man to ko na nyenga na makuri ke ko na kona ko ko na ni kapuan so ken anytime isi ka pa ba ki pena ya yam internet awam visa card
2: ya ya bun nang kan chai ja ka gay ba ya bun nang se via ya utan
3: pa ya kin kai yenen pe pe tang kai ya ro ya na customer ti POV bukin kapuan de token o sa ki singa ya ni me pun dang in ta vi on ta ta ro in tai na.
1: Somebody help me. Nakoya ang customers ng the POB ake akapungan na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapungan na mi visa card. Ipac imeno o itauroy ntay na. Kawa ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yeyong karanga. Kupus. Kupuero ro, imeti ambawa. Data kina koi na nawan tama kuri yon ti number a 344 ibugino program. Kamkono na pa nori updates or official information yon na website at www.pub.com.

0: POB Yontes. Wo wa magoron takari kira ke yo. Pa yay as trip 1 or yay as trip 2. Ay atapin wakin kai. O takantani nga pangana bubunga roy o inapundang karikia. Tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribe sepanin. Digi ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa.
1: Ay bun ko kong urara nepe kunang darap. O tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2. Patira roy o yung tapeya.
0: Apon nan, mayayang strip 1 ganne ipon tapi may katiyan sola piano si bukin karikian to kurakura ki teis e a segment tay. Sola piano sa ikay, aki ating kay pondiki, ntakawaya po. Makurun takarikire kayo, e maninagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA, the NFAT ki the Tautekan New Zealand, the SCFO ay pon nam Tautekan ikinipes. Strip 2 ganne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kare kei men nana sola piano ai ina manga katia kitari itandio DMGC ipeso o to wana nape mei bokon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati mei pondigi na ko peso ipkin kapira kinte isia takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentis o katiyan na petapon saas ibukin na kagin ka ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenawa metanuin tiyepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter T.
2: T.
0: Give me the letter S.
2: S.
0: Give me the letter P.
2: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
3: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karikirak di tautea ende na yana na tararua de mise ndeita ki me de BUB awa ina patarik tebewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki men de World Bank ndi maise na mani e te primer wewa de milion de mani na Amerika
3: O kante yo hani tira mi tagete na mi karikirak yaan
1: Niko, anto atoan angi angi nangangapun na kete pa yekaun ana tagete di STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi roki aika ameno yan naus on community Nikawa aika asan di niek yon saf tarawa. Puto kakia taan ima kuri jinanun deidei o karikirakian ayakona pa yon katimetuan roiroin ro. Awa itimakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisak. Ibukin temuyang maroy, teisak o timerurung.
3: Iwaran, yae na indapa jarang ni meka taroy. O kunani ni kaparapara, payawa makuron na ni karikirakian.
4: Wawa makuron ta karikirakian, patawan na pun katumen na usa kaya suwa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa, mga katumen na usa ikay na kun na metemen siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ke on-site sanitation system yan na usa o communities ni kaway ka asan tiniye.
0: O ya kawa, ay atakitin na kita may karikirakian.
1: Kawai kata kita nak inti STSP pun peso payri kita kini bel, nani kai tiada ada ke wis abera awai tiada nana posway.
0: Ngaya ni ngaya ngaya pendam kau kau orang, oka tiada makuri ayawa kengkai yang di STSP.
1: Iti ime tu angkai nunga kita ono pay nak inti nipui ano kami uno toilet dekiri pes absen cooperation yon peso. Kaisa kan the main siwa network ayawa kina tangkai yon pikeni bel, ene mengarita kena kau payri awa peso insan pikeni bel. Lesa na pangkai men bubong roy onsan ka kwa kite wash demonstration moto de KIT peso bukin tianga reire na koya ten de KIT yon ko korun tenan sanitation systems ya wagina bangkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koru ai ka de wi meten wa maisia akena katia kina pe yon apero
0: de bubusi na koimi kan South Tarawa Kota mi pouto kana kon na mikarikira ke at the STSP di bukin waya kinan o katime tuan te meuroi te miengoroi o te merurum.
1: Katime tuai roi roi nrog aki asan katia gyan te STSP o ake yon na da kawaya ni katia. Tararwas wan te meuri o te isak inano na mita in ka ponganai rogi ay ka po wai kai. Paina te tobe pay me te tobe untaina. Karena koi mengen amrogi in te green pack. Ka ponganasi teran o te

Nyt beba ibukin te flash ntai na. Tararwai roge ay gai narun na apon noin ampai. Di bosini urwak nte tai ya waya kwa. Arabis emene irarikin te BTC JSS na abisin te mekta ang kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara nampa e 7402619 2. Kambesin raba osinapen ntikiroi na nun wikin takay.

Takantani nga baku punti me tuan rona ini nawan ti muantai di kaya puri di ayu ki kuera korona ime yani mi angam kuera korona ime yon piom ti tari kayo kaya am tapero kona nako yai kuera korona ime ye peni kidipes pen nako sinanuk on kuera kora kwa ti me tuan pen rona in online ki ti radio online ti muantai di kaya puri di ayu ora ta inka yai pun si tuan ari ki timinis so enang enang poisua ki uringan pun isua asna tawro ayri kini kay na kono konti tirun kar kino no men paran kidi pesi kini ka kan diki am dongro won kidi pesi de tayri kayo imin na kono am dongro won kidi pesi ya tawro ayne pen kan den de isukume amma wani ka kus meten na num program ki kuna ki atangira kino koyo yon paran me uri fm 89.9 imin na kono am dongro won kidi pesi ni karo ko ponu wanuma ara tayres na musira an kan yeyin kan kono wanara ara meten na no program kuna tawro ayri kin deita kanwan noram me tirun kar kero kono men panan kilibes.

Cuando me abrí, hay que ir a un lugar porque no era un lugar donde pe mayo, un lugar donde te vete, ahora un lugar donde pe no nada pe. ¿A qué hacen que te abra aquí? Menna na ruun kari kero ngonong panan kiri pes, onta uroin wareka kina koim, iro nga yeri na ta tiri pe atios. Yese te bota kina kawa hau peire me mera warina no ni maangana ete tapo ni katope, ni kani kina ete toka ni kai yonu ni kakin te si wita, aya taki narana ete alva. Na na rongorongo te bota kina makuri anyo, etiri tiri yei pae mona ki te kakata ye yu ina nun wowa te ngawa pime wowa, me tisare pe kaute menna me isa peen, e trokta Satoshi Oashi. Dina nuntira pata at the Fisheries Corporation Foundation of Japan, kete OFCF. Te kandani nga te kakata yeyu, pa enakariki anga nono ni kimen rapeka uwe ka bou, aika enakuna anwa kina kio ni kipes. Eta kori kipa anu wawa ntura I wawa tenga wapi mea wawa, pa yese te kawa enani ka indikoi enakonte wana te simaria wa te kilogram te siwita yu. Ike ya katapena anape temoni maneka, yon te kakata yeyu pa enakuna anwa kina kipes. Te siwi tayo, e pundang ni ponga na ipuki e tena sinikiripes, ngay ekinaki o mennataki narana at the parents may tari. Ari amai sidina ni vitamin ay kakona ni kunea ki nanuna. E kona ni kunea ki tero kayo ni pia metaye na sibu ke metanuin tari meyeta. Ntero ari enarangi ni pepete aron te unu ni kiai. Ingen nanyo te ekin na te bota ki nakawa pa te kataratara I mine, pa enamanga waki yon te kamete bai. Ipukini karawana paatia maraki. Ei enadangi ni pongana ipukini tetania ni meau. Aapo ni merurungi etena sinikiripes. Awa ipo ni karapepe ndiki teuno ni kiyo anani kai. Yang anaka kaita utepota kina kawana kon tokta Satoshi Oashi. Ipukini nane ipo poki. Awa kina nteka kata yei. Teka rikiraki ene tengane ngari ni ikota kina kai nteka wa enani kai. Ipukini aya poutoka. Aya kokoni meki. Awa ya putumaka. E sana ope saina yo antara vandanga na ko ane pupu ane me pui mai sentai pora me kainta kata kana kon te pota kinda ire inta ka wapong te wike e wapu ine te wana ye ipong intura ite ririge yo ane pus mai ake pa ia kane iron de minista men te pota kinda ire e hon rupo rua te kita kayara e sin na rungo rungo na ope saina ipa ire kipa ayo pon te wana na pe me ipua kon ana puoka na kon de ire ina ko yo ane kiripes avare e sa ni penendo ko ina ni pe inte pota kinda ire Ibukin sepaki anakon day-day nakon na ba makoro aki akay nanoy. Ingin na niya away yuwari na kunahan na nga niya dyan na sinikiripes de may ngaroy na nun tayin wakin na yare-day. Ina nun ay yare-day na ko. Away yu aripunikotan anadita kaya tameruwa say na nakonikiripes. Aw yasin kami ito aki mentipota kini makuripukiya ay ni tirurundi kita kita kakaruwa kami roy kate muaysa. Pa inatin ito anuki anamanga ayasit kiripes aki yon pikinipew ay peso. Ipukini puakaya koraki ake anakau kia ya house, tiki koraki aika apa-apa kaya mane na kemakuri. Anamanga ANZ, RNKTC pikini peu, ponipukini puakaya koraki ake ameka nono aika pondiki, temaiku na verevere o pikini peu. Awa indrona kimea anamanga arinte peso complex, ipukia kain ono, anonos peso, moel, POB road au I St. John. Ingen nanya oina mga punkatano taraki tetai arena tokiai ukin mangan ANZ kiripes na onwa kanu. Ayo punikanoan na nawaya ni karikepeite muaisa mete ANZ kiripes, ipukini puokaya tena sini kiripes yon darawatine ina numepeso, ipukini puokaya ni kawaya kwaan kariken na yakaus, ipukini dirinin ayamanin na kemakuri, menopisin te muaisa. Onde ito nung ram rongrongon na pentepitipiki. Yesu te dau te han nauru ni kamea toa pa yeya na yangon kai ni katea ne embesi ioni terera. Eta kote dau te aga pa yesa ke epines ni kari yeya kamana ngana na sim are ena karawa anakamete pa ioni terera ibukin taran te iteranako ake ena kapusirawa kakoruan na nante yangwane ibukin ni katea ana embesi. Ea kio sana rongorongo te dau te aga nauru pa ena katea ya na embesi meeta kwa na minista iterera ibukin deita kemesenaniko pa enate yerutarem. Pisi ya papa ni uki na tapi wari ki ape, ake asa ni katei aye embesi inte kawa e yerutarem, asa ki natu ni kawa ni iterera e televiv. E kura kura te ngure ngure ipuki ni katei enta yen embesi yon yerutarem, ngai ete ime toa unia ki nante kawa ane iron iterera o pare tain, pa anoroya pa nien atun ayetau teha. Asa teni mentantei menapen puraensin tepe tepeke, Aki arang ni puto ka Prince intuan na kontitaw teha ni Prince,
Pa erieni kana ko panana na kon anemero ro te persens me ashe baishan ari e po to kaina me taia ate ke amina yani brands na da berworo te wiki ana ko te ki na persens yam alif te ani no me tan new caledonia french polynesia awa peri ki tape wa ke amina yani brands ta ko te persens ane pa ngai ai ana ka wo pe me te one century a e po na kiri ai pa ena kona ni gati me to ana ta te ka yon ate ka te puina te nga te kilomitara roaia, me anko a anikarikia pa anakoroni. Alip, areponia I akina koroi inda itakina me brands, eta ko pa ometa na apea kane, aki tangiria pa anamena ina non teaka kin tau teaka na kiane, kai apon tangiria pa anaponikaira aron tau teaka na ni mea huia. Ata o tante I akane me inu Caledonia, ai MP Nicholas Mandel, o tante me de French Polynesia, ai ka MP Moirani Freipat, o Nicole Sankwa, pa aki poroi ni yango mea ana meroro te peristensa ane. Asa ni koropoki na konde minister ipukin data ki mesena ni kuntia pe efrens, pa enerie ni kanakua panana e meto ane kaitara ana kua ua peristens alive. O esa te sate inai ni menanasin dei American Samoa e uifatali au mua amelta kolomen, ni katanotana rungorongwa le pundipea te kenikeni ipukin anani ka upari ya ke yaani ka pinimerawa. Ayo ana rorong mare ka khotio ki ante te kinna I min no sena konna pe peri te tau te ga America de pui na wanu an turai ari enari sena kapinna na mera wa America Samoa I pukin ke na kene ka upai ake yana eta ko umua pa ayo kai ana kai su an tai ni kana ko ana rorong na koia te pota na meta yon na yang America ai an ka tai ene pe ni kai sa ki ka bua ka kana ake esa ni kai tara ki ai eta ko pa yo ni meki pa e koroia e ponte iei I bukin na koia ania kain American Samoa a re ponta pena ngai ngai a te satei na kon ana ausin te ia pena. Onde te nung raam rogorongon na penna on nape. O isan kai ponte oiren te on napen rogon te pupua te taran te trammen mei. Ngai erikira ke te pupua kan te mentilist avaria na ngaka weke te rome yon na ron yoki ni paien te pante on nape. Te aga ki noira a te Brent Group Ari ngai ari ka kaira aron pon oira ke te pewa. Iesa ni ki pena kon era ka yon ono wa te pesente ke te ka te pupua. Nte ka apung ta orimini ira pong anapong Amerika. Ni ka metoa anapua ka nuru pe kea anata ke te yon Iran. Me iema ki pera ke ki pon te pa imin ari te pota ki ni ka kaitara me Yemen. Awari e pondangi ni pouto ka ki ron Iran. E ka si wawa kaibuke ni pa nte Red Sea. Meni karawan nani o te merawa, ari ako na andiki, pa te kawai ni kapitina ko ilo ya kaibuke ni pa, aki agi tahiria ni mga towa te Strait of Hormuz, awari e kakaponga na angkai Saudi Arabia ipukin ioki ni pa yen na pa, e nangko na ni mga kakamea ko na peto wana ilo ya kaibuke ni pa. Ponda pe te pa, e te kes, e esan rangi ni kipirida ke pona, mente na makaina e nako. O inora ki, pa ponte kes yo an puritan ingkai, e rokon te pupuan ni mea pwite pa hon. Te pirira kente mais e rua pui me wanunga te sans in puritan men tena makaina e tun. E esan kua ni paka ponti oira I minde kente pororoi merenan Ameriko a Iran I puki ni katokan mua ye puaha. O no kira pona ti oira na kon are e paina kin kua I main are e karawana puaha Amerika o iterera ni puaha na Iran. Nua pui me wanunga ni peperuare. Pako pente na tuan nungara na kon panahani kiripes akande mua tokin rongorongi puki nungara Aki asarikin katabrawaki, menna na buhune karikirongarong panani kiripes.

Wala to sinang tawroin kan din wa kina kan wanara. Ara program ke ara rawan ka kpo sara. Meten nano program ke kuna ki atang rek na koyo yon panani meuri FM 89.9. Ngai ari ang koira ko teme to an donai no ran di monta ri ke pouri re yung kana ye kuna me ko tang dia pe nano koyo yon panani meuri FM 89.9. Ah kwari tak Kien message na kunara Facebook page PPA Maori FM 89.9 na kunana pendis ko meka ini kana ko kunam ara ko tangri ante tair kayo uringa na tauroin deis ko nam program ayon karo ko pon wanu wanara tayeres na musirawai kanwanara rawan ka posayo

Ibunti metu ana pendis ko nanon nara program ni kag basa yo meten nanon program tawim gero wa ti metu nora yon panani me uri FM 89.9 ana ko gero ko mga spare kan di tair kayo guys menan nara program meten nanon program kana yi kunam me ko tangri ape nanon ko yon panani me uri FM 89.9 na ko de taki ge ni message na ko nara Facebook page PPA me uri FM 89.9 ke ko nana pendis ko me kai ni kana ko kunam ade na ngora yakine pina wanti tair kayo kwa ngana pen kure yo an dakora ai kanwan nam weekend ayo pe na ko kunam me dia nam a message ni ka tikiro ai na ko yam kurak ke ro am ke kuna ka tikiro ai na wanti tair kayo

Meni minora mun kunam te tokranan ya karokoira naratain te tairika yo wapi me suwa te minis nokon nokon wanu ke uringa ni pon wanu naratai res na musrawai kan wanara program ni kaak posa yo ke meten nanum program ke kuna ki atangira kina koi yon parani meuri FM 89.9 Yarikin nan na tauro ai dikin leita kan wan noram am katanwata ri atangira kina konan te tairika yo ibukin te temwan ra

nakon nasina tam tepeta yon Virginia South Australia sipuna ni Maria saike tom yon Homiton New Zealand mission tarina roti mapuna onasimi mesipumi yon tapuarorai yonoto usun na kotamena ati yanang enari mesinana ay popo press yonoto tarawa on tapu ake kamamena yei kainane e karesa nanaru ay ana e karesa Yesu Kristo ibuki yomata aika aisaki nipong aika kaisira roron na kunasina nanaro ay Jehovah Witness tani pupo ki nekare sanako aki asa nipokia inanon sikunan jo noraki ila vere vere ana usu na ko puna ay tepita kare tau yo antarawa rai on tapuna ko wai punna ki asa nanga peya nipoka sinara sipura tarira o manera ay pesin tangira ki roura ay tari te yanang sakosa me tukurei pa yasa sakosa me tukurei pa yaru kontokin anapurau ani musirawa me terau tari te yanang nimoni ngapungin tepung tokonopung wapi meni mea wansurai wawatanga wabui mea onowa. Pukini mea tena ya punikoro o rakina. Takaraparapa o takakaita wepes na koya nurses, doctors, IPSO o naverevere. Ipukin ami ipuopogi. Rapatana evenen rau na yausinasina. Mea sipuna yon IPSO. Itandraken sirotamtees itakoronga. Awa yo iriana tekuna reatangiraki. I am a child of God.

na yo kainis na ko imi sinar digi ake kamasa ni kita nira noran na mi apoy na mi tararua ay muarara liga mi tanira are sakunan na mekin na nanon sukumira ligila kabaraya rabure

sina tauro ari kini busmaya ra meten nan waria yarokon te tairi kayo ya khanga ite ya kana meuri fm 89.9 ya busi ko tangin te huna are tioni meki are kana ko ki ron taki poi pa sakauri nira tautana ni kai paparun takona ponga yo korapa a ya kai tau koriki ataiya kirawan rona kirana pe nara program meten nanum program ki kuna ki atagira kina koyen ti tairi kayo yon panani meuri fm 89.9 o yon kanu kuna mara kotangiria cheni meki aria na ki rum taki poi me toware tentai takan tani men katangan kuna mayo ena puni pe ani meu yei nanum no ngora men nam tabara kotimel to rona yei na wanti tairi kayo

Marcer, boy.

kaya pun kan rapo ratay pa ipon si wawari ki timinis sa tapi wati tiyakan. Inang po anu ratay res na musroy kanwa nara metin nano program. Iyakuna kaya tangirak na kuya yon panani mauri FM 89.9. Oyo are rokon na pang kanin toki na kanwa nam program ayo ya karapa kori ki yon kaitaw na kong kero kwasan reitay nara kanwa nara program ayo. Ipon na kong kero katimetuan. Roronai no ram nyuan panan meuri FM 89.9 di tairikayo. Sedang tauroin wakin akan wan nara rawaka kimina. Na tauroin dita umuram. Me tawan kan wan tepung. Di Kiripes Meteorological Service ke temet me ipeso. Ipukin jonan Kiripes so panap. Tawan kan wan tepung ibukin chonan kiri peso apa ana pare ya kata urawaki tepung ayo tepakan tai chawani mewa tokon pung wapi meni mewan surai wo tanga wapi me ono on tawroani kapung naki ni karokwa chawano wa na konti ngapung temoni ngapung tetapes wapi me ono wan surai wo tanga wapi me ono tepai yari ke te metu aterang poka ate truff Rota tiawan ni kiri pesso apa ana pe? Me wotana tewana nginang ani karau. Ila dikin nan a tiang mei meo eti metu ani kaputa tiawan ni kiri pesso apa ana pe? Ibukin tiawan ni kiri pesso tiang ngaya pepe tiawan ni metu atau mei meo ni pirina ya awa na kontepi me ono wotenot ani konan toka ti meri dantai tari ena merip. Ibukini makin awa putari tari tarante tairi kayo ena wananginang awa ni karau wa pon tau ntapo tapewa ena dikiraki diki dimi tarani ngapung ena wananginang awa ni karau ibukini merake yepe yang tarau awa mayana tarante tairi kayo ena wananginang awa ni karau pon tau ntapo tapewa Me inarikiraki riki dimi. Tarani ngapung ina wananginang awa ni kakarau. Ibukini kuria au aranuka au wape meme. Tarante tairiki ayo ina wananginang awa ni karau ayapun taun tapu tapewa. Tarani ngapung ina wananginang awa ni karau ayapun taun tapu tapewa. Ibukini nanous tapitawwe peru awa ni kunau. Tarante tairiki ayo. Ina wananginang ngawa ni karau wa pun tau ntapu tapewa. Tarani ngapung. Ina wananginang tautana awa ni karau wa pepeti ntapu tapewa. Ibukin onotoa tamena awa arurai. Tarante tairiki ayo ina wananginang tautana awa ni karau wa pun tau ntapu tapewa. Tarani ngapung. Ina wananginang tautana awa ni karau wa pepeti ntapu tapewa. Ibukini panape. Tiang nga metu atau meime yaki meyo ni pirina ay onowa. Na kontepi me onowa tenot. Yokonan toka di meri lantai. Tari ena puaka tarante tairi kayo ena wananginang. Ani karau wa pun taun tapu tapewa. Tarani ngapung ena riringa si takarau wa pepeti ntapu tapewa. Kawain na makaina awa tepung imin teisipong yeta. Katautawan jura me tiyapus. Ya katautawa ki jura te detairi kayo. Wapi me wate minisi miin wanua. Ndiyatana towana desmare. Tenuwa ni me wate miita. Ni mga kanta ni nga ki me tiyapus. Te kuata nakon tenuwa. Ndekarangayna. Ndiyatana wate smare wawo no wate miita. Ni mga katautawa ki me jura nakon te ingapung. Wapi me tenua te minisi mien ruaiwa ndietana towana desmare towana ruaiwa temita. Awane tawane kanuan puong ibuki nchaona ni kiripesa wapana pari ya sami nunun pain option tawane kanuan puong ge te kiripesa meteorological ge temetsmei peso.

Nanti metuan ron ko yon banani meuri FM 89.9 ga kana ko ina kon wan ngoram ni karoku a pon duaiwa na mga tauroin de sikori ki me tiru ni kari kero ngoro men banani ki dipesi bukin ka kandi ki ngoram mam dogoro ko ai pun ka pene na pe ngoram mam dogoro ni ki dipesi de tairi kayu na tauroi ki ni monari kan wan ngoram di tai ayu me katan wata ki atangira ki na koya takawatai bukin ngoram ti tairi kayu. Namun angkanya ngoram mem katanua tari yaki tangira rona kina tiani ni mem nam po takini makuri ya tiem waisa. Nako ye tokak yaki akakare kia tiamani naki makuri aika iyo antara wate ina inano me peso. Ipukin nam irongorongo o iya waki ngkai egen set. Nipusima iya naki akani kauga ya bank accounts. Ipukin kakarinan na yamanin naki makuri nako yei. Nkana ko yangwa kaukan nam bank account. Kwa ta iyo ka ni kawara te sport complex. Ipukimi kaini peso. Ke KTC ipukimi nkami kain TUC. Ta iyo ka ni wata pepan nam ipung inipung. Chat copy. Ndona kime ami IT chat copy. Ta iyo ka nora ana office so Facebook page. Mwaisa ipukini paninin rongorona. Kampesendrapa awani meiron OIC MYSA.

Nakon nasina tam tepeta yon Virginia, South Australia. Sipuna ni Maria Saiki Tom yon Homitun, New Zealand Mission. Tarina roti me puna onasimi me sipumi yon tapuarare yonotoa. Usun nakotamena ate yanang enari me sinana ae popo peres yon onotoa. Tarawa on tapu ake kamamena yei. Kainana ekaresa nanaro ay ane ekaresa Yesu Kristo ifki yameta aika aisagi nipuong aika kaisira. Roron nako nasina nanaro ache Jehovah Witness. Ta nipuopoki nekaresa nako ake asa nipuokia inanon sekunan chon noraki inaverevere. Anausu nako puna ay tepeta karetaw yon tarawa arore on tahapo nako. O ay pun naki asan nga peya ni puka sinara sipura tarira o manira ay pasintangira kiloura ay tahari teyan nang. Sakosa meto kukurei pa yarokon toki ni kawaina. Sakosa me tukurei pa yarukon tokin na napurau. O animusirawa me tirau tahari te yanang ni mwani nga pungin tepung. Hei toko anapung wapi me ni meawan surai wa watanga wapi me onowa. Pukini me tena ya puni koro arakina. Takaraparapa o takakaita wepes na koya nurses, doctors, ipeso o naverevere. Ipukin nami ipopuoki. Rapata na ewe ni nrau na yao sinasina mea sipu na yoni peso itandaken siro taamtees itakoronga. Awa yo iria na tekuna aria tangiraki. Yaroko ni neu ni kukurei.

0: Ako pindi met tuan rona inti tairi kayo takan dari ngang kaiba ako puni pen ya puni pen na kuka inti kata iri kimi kan ni na di met tuan rona ni kuni kakan ako ino kono ano ram tapi ako rakunam tapi wana ako amko ang ram and po takin makuri ay kaya di met tuan pupuk to kay kano ano ram yon panani mauri FM 89.9 ibigin ano ram di tairi kayo ni karo ka pon wai wan na tauroin daisy ko kapeni ano ram am rono rono ni kini pesin di tairi kayo.
1: Waterfall
2: ni yon de tata. Ori ang kay Star 3-4-1 o at Foggy, ibugin ka rin ang Debororoy.
1: Debororoy, ito pong ina, wawa tatara, tuwa na tiki kapay. Tenwa tatara, tuwa na coins o nawa tiki kapay. Awa tatara, tenwa tiki kapay. Minewa tatara, tuwa na tiki kapay. O nawa tatara, tenwa tiki kapay. Wanwa tatara, o nawa tiki kapay. Oway sabi na tuwa na tatara, wanwa tiki kapay.
3: Ay, Materoy na, kurna pa. Koraba, why to? Why to come away? Why to take it? Wonderful.
1: Kororain din naman kain na. Wapuy tatara, onowa anakika pay. Dinepuy tatara, tibuy mo onowa anakika pay. O ninepuy tatara, tibuy na towa na anakika pay.
3: Kupuntaw, kupuntaw, kupuntaw, wonderful.
1: Dinepuan to na. Isin itay ng kororoy, inatawa si wapuy merwa wa distance, kitimeka pay. O yay, tanyan, suan ako yay.
3: Yaman!

0: the night bus.
1: Si woga de tara ako na kuwi ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna nintane ti menjewa te kuina te tahiri kini karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta te wana woga ke te poti ibukin kari na kim te pororoi. De tata riek kapungana ki na pene tainan jawa awan takara ngayna.
0: Ori esta te wana woga ke te poti ibukin kari namu te pororoi. De tata riek kapungana ki na pene tainan jawa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suwa! Sako yen!
0: Kata aras baswa ni kanuam. Oriasta tawa na tenua noa te poti kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bila ya ko na kana sebe suwa da pon ne.
2: Ringa pa wo da pon. Yadi ko na le teria ana ngai bukim ko ti ilas.
0: Ya ko pe.
2: Bukim to nem na wo da pon da na ko. Ya na sis na da ko pe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Kaya kanwagi ng telepon na iruya mutu, araram na kaya pona.
1: Ya, o ilaw at tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Minabuy ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ni katotukwan na lang makainan.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Whip top up.
1: Ya, mga ti whip top up, ay mga tirang kan ti whip top up.
0: Ti whip top up, kung namdal top up, ayoko tangiriya. Kaya namdapo, ayoko na yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya, upon huwawa neki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobok, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itong roi ngay wapwi mea wa siyawa inanon isuwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tinatuan rin tag, inanon na na sinas, Vodafone.

0: cachaita ya.
1: Ingin lo rona, parin telefonia. Tuan aki kawarida di mahan nako Vodafone ako wakan na ngayon. Device promotion.
0: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon? O, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na e, baka na po, nan dabubwa rwabi marwewa na kon dabubwa rwabi marwewa. The Moto E14, nan dabubwa rwabi marwewa na kon dabubwa rwabi marwewa. O, tabi wali, akakit na telepon na ikata o Ryan Zayna. Ay ka, apakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabak
2: yuwe ka mea kura.
1: Iralgin na be an, o ye tipaka ni po, bow, narun.
0: Ako ang kay, wowa ang may yaw saan, ano na kirom tipaka ni po, yan ang kawuan telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yan na rikin na pa irom din mea 1% tipaka ni po, yan din na nin ako sa iyan telepon na.
1: At ang rin tayo ng tapo, nipaka mani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Met Clinic.
0: Yay na tayo inanikay, nanamanin ba dito ang natuwa? Daytag na sa Peso Sport Complex. Ibigin ba ninyo ko naman? Telephone niya. Tawa na agi-agi at kaya ka wala ang mangan na kawater phone. Are kung wakanin na ngayon, ibigin wakam kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, nari ko. Kasi yung nanday ang ngay. Alam pa ka na po ang kay water phone niyo na ninyo ko na telephone. Sa kita ba ka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigar ang ganan. Ay, mas nalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Ah, but pahing mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon kayo ng waterphone.
1: Kaya siya na ko na yung Aurora pa yung telepon naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po ano may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige roi,
0: sa pwede ni kayo school naman waterphone agay kamuhan na nga iya.
1: Yayara mga iPhone pagi, inawalawale, bigyan na daw, ipahilig, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Melody, Menna Campana, and Waterfall. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong waterfall, yayin kaya napakan po. Waterfall, ang mwante na tiroin na ronde Samsung, at tayo 6, nipo na tibubuha pimerwew. Ayay rin na bina, anakis, ayake po na.
1: Yan kami, kuwa mga kive na bina ng Samsung.
0: Payarakan na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ang wabubuha tibimerwew po ng kay. Apun po na roi, wabubuha ni mabimerwew. Kuwaran nan, temoto i 14 at tibubuha tibimerwew. ZTE-835 Tepupuwa na mabimerwaiwa po ng kay Kuwara na penan Tenubia V70 At wabubuwa tatara po ng kay A po na roy Punung wabubuwa na mabimerwaiwa Tenubia TV-80 Max Wabubuwa bimerwaiwa po ng kay A po na roy may maina Wabubuwa Ono bimerwaiwa
1: Anaya anaya Ngayon muante ka nga nga mwota phone na aniki Xiaomi Poco E wabubuwa bimerwaiwa tatara po na Ang kay E wabubu kitawa na kon wabubuwa bimerwaiwa Tablet ay kata roi na nalbeira ay kata Samsung Tab A9 o iya pun po bukitawa na kon tini pupuwa ni mapi merwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupuwa rupi merwewa o nipo bukitawa nipo.

0: την αγορά. Christmas, όντε ήταν γυναικιόνοντα ένα. Δεν είναι που γίνει κατά νότα να γοημή. Πανίμουα, με το γουάνα σου ρέει εγώ και να γω πιμόνουα. Όγα με πονάνε κανά χωά αμοιότα να γόν cash attached true online. Εγνάει αρεμκό ήρεχο για μου αμ τσόπα, γιώαν με μκάχου, τα ήτα παρά. Τα ήτα και γκάει με αγαίρα, παλιόν αντί και μκάχου, αρέχω που είναι τα νύρια.
1: Ay, ay, mo tiro ko nung ay kanwili nga talingam kaya sa good news. Anong kakawak? Arita niya ba na sa pawayan ako? Bakuha nga rin ata at aroy niya.
0: O tira, the good news ani. Kanfihan ka na ako pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako sa nataya. Ay ako na ano kang kaindi kay KBS taan po pa.
0: Eh, hangat ba yan? Ay, yakya ko rin kami. Dekwawa.
1: Well, dekwawa tiro ko nung wayo. Ah, ilang kukurayay na nung the cast attached na kadalataan ako ni Kiribasa pa rin. Paya tauroy ngayon mo si Maya Kurat ya kaya tangiri ni karikari kay KBF rin na nun na yapo ba. Ayyo, ay si Batumuantay ni Karawag yon. Kiribas, alin ako na anda kita mani ni KBF. Mani karawan ng pobay. Sari ko'y naroon ng wata nga awam yung mga nawa. O sariya ni kasukatayin ta pobay ni kaway. Ari mo si kapuan ti items? Si ngay. O kerik. Sabihin ni kaway lang rin ako at tawagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito ka at kapay niya ni kuwawo.
0: The retirement post. Punaran temani arin ako na hindi kinakoy mong tatay ari kukurawa yaya mota kiyang pobay. Temani ayo punuwa tayin naroon buwangan na. Ay kukunan ka buwangan na yay. Tawana, inapuwa ka kapit makakangan maisin ng KPF. O ayo arin na nangipuwangan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, inariki pati sa katsia metan ng KPF ang kanaakia ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapungan ang retirement po sa iyo? Pa inampungan na ibugin malasim o sabum. Patitang yari tukiya ibugin na makarikilagi. Ako ha kita piya iyan. O na rame, pa yayang mani at tauro yan ako na ni buko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay tira kita piya waya kakawag ibugin ni pautokan karikilagi yan na roya. Yama!
0: Shhh! Shoyera, yes pa wag ti sebe sa iyo.

0: kai ya hamen waki o ya hamen ga bungana o to ira wan kai ya umane ya sande ke
1: waki kere meiko etau na sana ko bobo in the cast attach bayang ngande ke iro rati time and post diranan ara bobai
0: punna ke te sas ngana ko tangiri en kan dare ke tera na me pyo wa yo epi epi tero ni ka bungana na poko siri ta ki mangaira ni kana ko amota ri na na rapage e cash attach yon facebook o me kan ne ari ko na na pende ke na ko mte retirement post
1: uringa ari pon na ke ri ta bon popa yon online ne ko na ngani ko te retirement post pa pon si te cash attach ai ngai ari te ta bara bara kari ki pa amonta bon popa ari na ngani ko wa ne ka kure ni ko wa pa te ka paia ni ko wa
0: te tai mo ayo asina wa ki mo me na service cash attach na ko ya kai na na pe on kami ka ndara wa kam na kira rame pa ina nan tita ya ke men o ina manga pun kata no ta ke na ko imi ngana na ma ki yon tarawa
1: kada ye yam sisira ki kana ko na ko ira na page on the facebook pa sa tauro ni bu ko ye ni ka me ata ko yon pa ye ki ko tangiri ni ka ni ka ke ota mi ai a sugi wa pu ina au wa tiawa
0: rita ke na ko ira yon nara nam pan tare po ne isu te no akia isu wa akia ruaiwa awa awa ibu kendi ki rongo rongo na epane ai te me ro ro ire ire te seve sa yo pa ngai ana fon ta porporo au kare ke mane ngai te sa kari kira ke ikari ke mane men nau makap o ikari ke na pe kanua nau KPF nampa
1: the cash attach bon nam ta bon popai ibu ni kari ke tere kan me tio yam

0: Wi-Fi, Wi-Fi. ¿Quiere que quiere que?
1: The South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
2: Jangan nak kau yakin apa, mau yakin tahu waktu ini nak untuk
3: dia. Kira lagi, kau aku nanti cek kamu ini nanti pergi. Kau angkat ruang ada nanti surai ye. Si tu pun aku kata ya, kau aku nak kain kerja kamu cokin online si men kau pun anak nanti sakat.
2: Ya aku kau wani, ya kau nak kain kain korai on the phone. Sirawata pampam TikTok ron negi.
3: Kuirani kung kui irangin bibit yam tayo karawana. Kana kupo yaya yung kore itagin ako ng TPUP na yan ang tayo 344 to free line. Kore itagin kayo yung kundi ka nabiya buwakan. Irangin ibaisi. Sito ba yung kuna kanyang mga kundi insanit o tibi sakha?
2: Ya, yabon nang bibit dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirahin na ari. O yabon topa punoy na utagari kain na no yayay. Jakara ngay na. Tipakam tay, titawanaw, tipakana kong tay. Aya weyo POV ay po sagi jo metan ko
3: yaman ayani yaman man to kuno na nyanga na makuri ke ko na kona ko ko na ka puan so ken anytime si ka kawat pe na ya yan internet ka wan bisa ka
2: ya ya bun nang kan try ja ka ya ba ya bun nang se ya yo time
3: pa ya kin kai ya nang pe pe tan kai ya ro ya na customer ste POV bukin ka puan de token o sagi si nga ya ni me bun dang in tabi on ta ta ro in tai na
1: Somebody help me. Nakoya ang customers na ako the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na ami Visa card. Ipac imeno o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yeyang karanga. Kupos. Kupuero, emet yang bawa. Rita kita koyra nawan tama kuri yon tenamba at 344 ibuginu program. Kamko na napa nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Memnana Banking karikira ke Asa ke te ATP Banking te Anante ke te World Bank awai pon naratau te agani kiripes. Peran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Winta ka nganga yon sal tara pun kainan wan teran ni moy e isa ke oye nano. Aire ke ni mera men mera manipa tanke ni karau online store.
2: Wotan bibita kini kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busin tari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani, tarakin the service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran eisak, eta uruain taina ho omen menu men bibita kini kanuan bong iro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ei.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ei, towana katian muwa misin nororan na ika abubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawai peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in a penny, may Pipun run like a po, in a waga yo, in a non tiririke.
1: Then one, the Sona PV farm. A yore in a book of BUB in Karikia, the Korakura Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, the Makuriaki roam the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ira in the water reserve for ipondiki. Ena ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve ipontima tuani kaponga naki on katina tuagi ro ireina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nan kakawa kana ikare kete the bottom nome ndan ta kare kira kia yo inanan na yatai nuagi ni kavene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasan na tarong ro nta kare kira kia na wota teise isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip ponte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makuron takarikina ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapini waki nkai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese apanin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka barabara patira ko akurun strip 1 or strip 2 Patira roy oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one ganne ipun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Sola panel se kai aki atin kai pundiki takawaya po. Makoron ta karikire kai yo e manenagi mente Asian Development Bank ke the Bengen NASA the Infet ke the Taudera New Zealand the SCFO ai pun nam Taudera ni kiripes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kariki men na sola piano ai ina nga katia kitai itandio DMGC ibeso auto wana na be mai bokon tapen strip 2 pon tien po wanis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapirakin teisia takatinuwa pon karokuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon pamenawakin metanuin diepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamewakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin diepe men tiya pepe kiti yapus. Makoron ang kanina yo ari emanena kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon ti tautega ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin ti PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautek ane na yana na tararua demise data kime the BUV awa irapatari tabewa naron the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime the World Bank the maisi na mani at the primer wewa the million the mani na Amerika
4: O kante yo kani tira ni tagi din na mikarikira kyan
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang inakangapun na kaya dabay account ang natagi din the STSP pun karigyan katameruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon South Tarawa. Uto kakia taane makuri jinanon deidei o karikirakian ayakona pa yon kati imetuan roiro in roo. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati imetuan tianu anika kaisa ibukin temayang roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, yae nang indapa jarang ni metata roi. Okunane ni kaparapara payawa makuron na ni karikirakian.
0: Wawan makuron ta karikirakian patungwan apun katamen na usaki aswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kung napete main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan na usa o communities ni kaway ka asan kimiya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSP kung teso pairi kitigin ni pew na ni kay kiyore rin kiwis apero o kay tiyanano kuswi.
2: Ngayon ni, ngayon nga pundang ko kongra. O ka tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung aki tono pa ina kung tinibuy ano kami uno toilet di kiribas absent cooperation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin na pang kay yon bigini pew. Ina mga data kinakopairik o peso insan bigini pew. Yasa na pangkay, men bubong aroy, onsan kaukwa kite wash demonstration moto, di KIT peso, bukin tiyang arayday na ko yatayin di KIT, yon ko kakorun tinan sanitation systems. Yawaki na pangkay di sanitation pilots, kikatiyan rogin kakatay ay kakakakor, ay katibuy me tenuwa maisiya, akia nakatiya kinabe yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mi kain South Tarawa, kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katime tuan time uroy, time uroy o time rurung.
1: Katime tuay roy rin rog, akiasan katia gyan ti STSP o aki yon na pakawayan katia. Tararwas wan time uri o ti isak inanun na mitay na kapunganay rog ay kapo waikay. Paina ti tupupay me ti tupun tayo na. Karina ko'y mengen ambrok di green pack. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai roke aikai narun nepon noin ampai. Di posini urwak detay awa akwa. Arabis emenai darikin de BGC JSS na abisin de Mektaon kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa 7402619 2. Kampesin raba osinapin in tikiroi nanun wikin takay

Ibu nte me tuan rona ku yuan panan me uri FM 89.9 na wam tain kaya ibun siya wat minis o ena ngitira arwaiwa. Na te me tuan rona ku yuan panan me uri FM 89.9 ka akano kwenye nukonwa nungram te tayir kayo. Takanda ni nga pa kwa pun pensan ka tayir kimeikan ni. Tau roi nrona ku nkaro kwa pun te puina da tayiris na musra wa ikanwa nungram te tayir kayo yuan panan me uri FM 89.9. Na tau roi di kindik ta akano nungram me am katanwata. Dia tangirakin ako na takapinian raw ni bikin di tayo di kayo.

nakon nasina tam tepeta yon Virginia, South Australia. Sipuna ni Maria Saike Tom, yon Hamilton, New Zealand Mission. Tarina rote, mea puna onasimi, mea sipumi yon tapuarrae yonotoa. Usun na kotamena, ay tiyan ng enari. Mea sinana, ay popo, pres, yon nonotoa, tarawa on tapu agi kamamena yey. Kainana ekaresa nanaro ay ane ekaresa Yesu Kristo ipuki yamata ay ka aisaki nipong ay ka kaisira. Roron na kunasina nanaro ay Jehovah Witness. Ta nipopoki ni ekaresa nako akiasa nipokia inanon sikunan jo noraki inavirevere. Anausu unako puna ay tepita karetaw. Yon tarawa arurae on tapunako. Hawaipon na kiyasan ng apeya ni puka sinara, sipura, tarira o manera e pesintangira kiroura. Ay taare te yan nang. Sa kosa metukurei pa yarukon tokin anapuraw o nimusirawa metiraw taare te yan nang. Nimoni nga pungin tepong e tokonopong. Wapui me ni mea wan surai wo watanga wapui mea onowa. Puki ni metena ya puni koro aarakina. Takaraparapa o takakaita wepes na koya nes o tokita ipeso o nairewere. Ipukin ami ipopoki. Rapata na ewe nendrao na yausi nasina mea sipu na yon ipeso itanraken siro tamtees itakoronga. Hawa yo iriana tekuna riatangiraki. I am a child of God.

0: Nakay, karawan pupusian nengi on gokuri. Nengi ka akim kay bukin the green bag. Sin kan mo ibukin ang karike sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanun natin. Karika kilibes, pakilibes, sepopoto.
1: Sa wayan ni karigibay kay sa hatin, kay karanang mengin na kya pa. Neng mengin kya kuma ni nanong punte, kay nanong din mengin kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pakilipes te po puto.

Yung mga tabakalabit na panang kamaw rin, may tuturo na ko yung daigiri pas ako rin yung marunong rayo o sumaka na konti na kausus mawari ako may tiran po inahin yung mga ngapog hindi tatapas sa iyo at tatapas wabi me onoa ng suray o at nga wabi me onoa wala kong kapanan po ngayon pati takatin na po yung wiki na nung tiril kayo okay sa mga kamaw rin na pakulim mawari ako dito kino rin sa buli mga murambay ay otar mo ipitak na kamaraw po ko tinga po ngayon karukwa po nung wotele na maway may narikip pero pupunta ko kanawan na rin nga po ngayon at ito po hindi ito ngayon nalimuwa naman nangin hindi kiti kuna narugin kayo po hindi tapos ito po ngayon at ito kino rin at ito ay narikin Noria from 18.9 pa sinang waki sa muna mga karoon tinga po ngayon may akuna na rin na po pa sana po ito huwag ang kaya mga kamarulungin na naman ng mga karigin na naman basta nakain na anapong nga po ngayon.

0: Ruandes tu amel makin na korre. Christmas on day tak nak jauh nampai na. Sila ni tu yang kata nata nak kau ini. Kami mua mentuan yang surai wawat yang awak pimanua. Awam nengkonan kana kuah amiota nakon cash attach through online. Engai arem kau yang kau jamu am top up. Yang nampaku day tak para. Day tak engkau yang engai lah. Bayang anda yang kau aruk pun taniria.
1: Tawa mua. Imanya kau nak roa muda. Ayay mo at tinungan mo ay kanwingi mo at tanigam kita good news. Anong kakawag? Aritang niya ba na sipawayan ako? Bakuangan na tataroy ngay.
0: O tira at good news saan eh. Kanpihan ka na ako pa sinangoran.
1: Yaman! Eh, ako saan na kaya? Ayaw ko na alam ang kaindi kaya KBS taan mo
0: pa eh. Ilang at ba yan eh? Ay, yakya ko rin kami. Dikwawa.
1: Well, dikwawa tinungan mo ngayon. Ilang kukurayay na nun de cash attached na kadalataan ako ni kinibasapan. Paya tauroyan kayo ni musimaya ko na at yakya tangiri ni karikari kaya KBS. Rinanon na niya po ba eh. Ayaw, ay si pati mo antay ni karawag yon kinibas. Alin ako na anda kita mana ni KBS. Manikarawan ng pobay. Saro ko yung nanuwata nga awam yung mga nawa. Pasariya yung nikasukwata yung tapobay ni kaway. Hari mo sika po ang tiya items? Singay ya. Awa kerik. Sabihin ni kaway lang rin ako atiwagi ni pobay ya po wayo. Paya po ito at ikapay niya ni kuwawa.
0: The retirement post. Punaran temani arin ako na hindi kinakoy mga tatayari kukarawa yaya mota. Kiyang pobay. Temani yu punuwata yung naroon buwanganan na. Kaya kukunan ka buwanganan yaya. Tawana, ina buwang kapitimakangan maisin ng KPF. Awa yu arin na nang buwangan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF, ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba mapungan ang retirement po sa iyo, pa inang pungan na ibugin malasim o sabum. Patitay yarito kaya ibugin ng karikilagi, ako ha kita piyayang. On rona, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pauto karo yan asim na sabum. Nikainas, mapauto kaki yan ako na yarili. Ay, tira rin kita po, waya kakawag ibugin ni pauto kan, karikilagi yan na rin. Yama!
0: Shhh! Uyera, yas pa wag ti sebe sa iyo. Tingkay yakamin waki, o yakamin ka pungan na. O doira wang kaya umane yasandik.
1: Wagi kita na iko. Itaw, nasan ako nipo ba in the cast attached? Bayang anda kayo lang natin time and post di na nun ano po ba
0: kung nakit isaas nga nakutangirian ikan karikit tira ka na mepyo ayo ipipitero ni kapungana na po kusiri ito kimangaira ni kanako amota di na nun na rapage e cash adage yon Facebook o may kanne ali ako na napende kinako yung the retirement post
1: uri nga ali po nagarikit itapon po pa yung online na ako na nanganiko the retirement post papulisi the cash adage ay ngayon aritay tabarabara karikia pa amwanta po ni po pa ali nanganiko wana ya kakukure ni kuwa pati kapaya ni kuwa
0: titay mo ayo asinawaki mo may na service cash adage na kuya kaino anape on kami kaintarawa kami nakira rame pa inanong detaya yaki men o ina mga puntata na taki na koi mi ngana yung waki yon tarawa
1: kana yoyam sisiraki kana kwa na koi ran na rapage yon de Facebook basa tauroa ni buo koi yaki mea tata ko yon pa yaki kutangini ni kanikariki watam yay asugi wapui me au wati awa
0: reitaki na koi ra yon naranampantare po na isu watenu wakia isu wakia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanin ayta mea ruaro wihirira te sewesa yu pangaya nang punta purupuru au karikimane ngay te sa karikirake. Ikarikiman men na umakap o ikarikin na pekanuan na KPF. Nampa.
1: The cash attached! Bonnam tapon na popay! Ibu ni karikin tira ka na natiyo! Yaman! Wamam!

mapunganay ti kirinpeg ipukinmen iki yakim ka. Karawan ka tayang kirinpeg, makasinye kinikirera rikin tapawain ti tayere na rikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes tapu puto.

ivory skin against the moonlight and the table.

0: and what a form. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong what a form? Yain kaya napakan po, what a form? Ang wante na tiroin na rin sa Samsung, at ayaw 6, nipo na tibubuha po yung mariwaw. Ayay rin na ba na, anakis, ayaw ka po na?
1: Yan, kami ko ay mga TV na din ng Samsung.
0: Payara ka na TV na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ay wabubuha tibi mariwaw po ng kay. Apun po na roi, wabubuha ni mabi mariwaw. Kuwaran nan, tumoto yi 14, at tibubuha tibi mariwaw. ZTE 835, tibubuha ni mabi mariwaw po ng kay. Kuwaran na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na royal, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na royal may mahina, wabubuwa, ano bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga ang bota phone na aniki.
2: Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa bi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ya pun po pukitawa na kon tini pupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay si pupuwa rupi meruwewa. O na po pukitawa ni po pukitawa na kon o na pupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o ina reki yom tini mapi ni present de paka ni po yon na mkawawa ang telepon at de A07. Irekin nani ang my phone na de 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Oh, kubit nama orang apa man? Ida na nama ikan ni, aje yara kata ruwet. Nangar kau mau kata ruwet, aje iran te jalan ni ayuh, kangan ite akan. Nahu ya tu koraki, aje aga kariki teman yang naki makuri, aika iyan tarawa te ini nana me peso. Ibu kita mirong orang ayawa kengkai de ANZ, nibu semaya nake akan kau kaya bank account. Ibukin kakarayan, ibukin kakarinan na yamanen na kimakuri na koyay. Gana ko yung wakawukan ng bank account o kwa tiyaw ka di kawara the sports complex ibukin mingi kain beso. Ke KTC ibukin mingi kain TUC. Tiyaw ka nungwata pepan ng punginabong hard copy on doon na kima ID hard copy. The Yokonora and our official Facebook page in Mwaisa. Ibukin banin in Nogorona. Kabasanaba. Mayroon the OIC in the Mwaisa.

Tom Jon Hamilton, New Zealand. Mission. Tarina rote mebuna o nasimi mesbumi yon tabuarore yonotoa. Usu unna ko tamana te yanang enari me sirana popu pores yon nonotoa. Tarau on tapo ake kamamina yei. Kaina na ekariesa nanaro ayana ekariesa Yesu Kristo ibukiya amata aika isaki nebong aika kaisira. Roron nako nasina nanaro ate Jehovah Witness. Tani bubuki ne ekariesa nako agiasa nebukiya inanon sikuna ndio noraki na verevere. Anausu na kubuna tepeta karitau yon tarawa arurai on tapo nako. Oipod na ki asa nangatayan ni buoka sinara. Sibura, tarira o manira ay pasin tangira kiroura ay tari te yan nang. Sa kosa matukukuri, pa iarukon tukin anaburaw o namusirawa me tirawu tari te yanang ni mo ni nga pong indabong ay tako na pong wawi man mewan suray wa uwa tanga wawi mewan uwa pukin mete na ya pong koro arakina takarapara pa takakaitaw wapas inako ya nurses doctors ibeso o nevere-vere ipukin na mi buwabuwaki tapata na iwenen raw na iyaw sinasina may sabuna yon ibeso itandakin sirotam des itagurong. Ayo, tiyanin ni, ay inarawa na takatanong at tandano kawa kayo.

0: Yaukin kai ta kabera ibukin ta kamera yo Australia ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta ri ke yo wo tenga wo bi mono wa o wo tenga wo bi mai suwa ina toki mo bi mer wai wan surai wo tenga wo bi mono wa te bu wa ai ga akata ro wa ki bukin ki represent ta kamera ayo aria barakat yei karo menasia
1: wo wa kai ka aria in karawa ki kana kona ira po kon terine ni nan kate kero ai yo te wan korea ni karina ki ni ka pe aran online ngala ko pende ke awana kona ko ngwa ki e aria ni makuria kanwan po na ibukin ta kamera ka ke te visa e kona ande ke po ga maya ki apona ni karawa nan visa de nana nan ai po po ki te tau te ka na Australia i po po ki e ka ka kawa ki po kona ka ngan karawa an visa pe ka la pa e ka ka inan wa ki o tira e ko ria ina taia i mai e ko ka roa am visa
0: nka na ko kan na taia po kona kona ni ra po kon te ri ne ri ni ka meha e pa kona ande ki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

Nako, nasina, Tam, Tepeta, Yon, Virginia, South Australia. Sibuna, ni Maria Seki. Tom, Yon, Hamilton, New Zealand. Mission. Tarina Roti, Mepuna, O Nasimi, Mesubumi, Yon, Tapuarura, Yonoto. Usuna Kotamena, Teyanang Enari. Masinana e pupu poresi, yon nunotua, tarawa on tapu ake kamamina ye. Kainana e karesa nanaru, ayana e karesa Yesu Kristo ibukia amataika aisaki nipuonga ika kaisira. Roro nako nasina, nanaru e te Jehovah Witness. Tani pupuki ne karesa nako ake asa nipuke inanon sikunan teo noraki na verivere. Ana usuna ko buna e tepeta karetau. Yon tarawa arurai on tapunaku. Oi bunna ki asa nanga paya. Nipuoka sinara. Sibura. Tarira au manira. E pesin tangira kiroura. E tare te yanang. Sa kosa mete kukuri. Payaro kontokin na naporau. O ne musirao meterau. Tare te yanang. Ni mwani ngā pōngi ntapōng ae takoona pōng. Wawi me ni meuwa nsūrai. Wawa tanga wawi meuwa nōwa. Pake ni metena ya pōna koro aorakina. Takaraparapa ao takakaita wapas. Nakoia nurses, doctors, ibeso o na veriveri. Ipake ni nami ibuobuoki. Tapatana imene nrau na iau sinasina masibuna yon ibeso. Itandakin sirotam tesi itakuronga. Ayo, jangan ni. Yang aku rindu untuk kurei, pa irian dekatan wata nunukawa kaya yo.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay ko, matikang ko the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyo ng tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. The plan are yon eriki. Ayer karike e wereki. Nale kapong lander super plan si nene buite tara o rego. Nene bui tiki ka pai tata o te bui na tanga diminution de tete ki de semes.
1: Ki karike to wanna point to know what the gigabytes and data. O ni me fupa te minisi de tete ki de SMS. Si te mu de tara pona inana no bui me o tiawa.
0: Ayer oria start to wanna to wanna to wanna the book. O ni te bui wereki super plan ne kayana ko. O ye te jensua aki kona kayida kina ko ye ipugin te bu Roy, yeah, and the new super plan.

Kapunganay ti gidinteg, iginmen ni kiyakim ka. Karawan ka tayang gidinteg, makasinye kinikiday darikin takawain ti tayere na ribwa kiyay. Karikatem, pagkiripes te po puto.

0: Nobody. Menna kampana. A waterphone. Pataye angkai. Yai taye nakan. Nipakan po. Iyon na nagarabon waterphone. Yain kaya napakan po. Waterphone. Amon te meteroin na ronde Samsung. At AO6. Nipona te bubu api meruwew. Ayay rin nabim na anakis. Ayake po na.
1: Yang kami po mga kive na pe ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko. Akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kawara nan. Temoto yi 14, ay tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835. Tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kawara na pe nan. Tenubia V70, ay wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roi may maina. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua bui meruwewa te tahara pona. Angkai. Ia pupu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira. Eka te Samsung Tab A9. O ia pupu pupu kitawa na kon tini pupua ni mepui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapui meruwewa. O nipupu kitawa, nipupu kitawa na kon ono pupua ni mepui te tahara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tini mea pui ni present de paka ni po yon na mga wawa ang telepon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari ki telepon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay payeki o kyo kitay.